0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine, dunay taas nga antibacterial, antiviral o anti-inflammatory properties. Epektibong haplas alang sa daghang mga balatian sa panit, sakit sa kalawasan, rayuma o uban pang ginahambin nga balatian. Gamita kini pang haplas, mga higala. Dunay katakos ang Yaki Liniment Oil nga patyon ang mga bakterya, virus, fungi ug uban pang hinungdan sa mga sakit tungod kini sa epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kung do na kay diabetes o pagtaas sa blood sugar, mga higala, likay gyud sa mga makasamad nga butang ug maturukan og mga katul-katul nga magresulta og pagkasamad. Hilabi na ang pigsa nga gikan sa bakterya nga Staphylococcus. Kay delikado kini nga posibleng magresulta sa amputation kung pagputol sa parte sa lawas kung dili na maayo ang samad og malikayan nga mukalat pa sa laing parte sa lawas. Una, kontrolon ang pagsaka sa ihap sa blood sugar pinaagi sa healthy diet. Likay gyud sa mga tamis, parat og tambok nga mga makaon. Himuon ang regular exercise, batasanon ang healthy lifestyle. Unsay angayan nga himuon, mga higala? Ang pagpakusog sa ato ang immune system pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon. Tungod gikan sa bakterya, fungus, viral ang mga nuka-nuka, batasanon ang kanunay nga pagpanghinglo sa lawas o kaning ginatawag na personal hygiene. Kanunayon ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil bago matulog, hilabi na sa dunay mga katol-katol aron dali kini mamaayo. Timan ihigala nga kung sayo nimo mapunggan ang mga balatian, malikayan ang mga komplikasyon o lain pang mga balatian. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: So ang akong likod, sakit ba nga iko katarong og tulog. Tapos mga tulo na ka bulan to kong dinala. Ang kinubanan adto nagbangon lang ko anang buntag sa yubat. Hila ko sure kay dili naman di ko palihok. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
3: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
5: Tapos?
4: Ya, akong i-haplasan, lauga naman po.
5: Kapila po ka mang haplas po?
4: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
5: Kung sa gigamit mong haplas?
4: Yes, well.
1: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Pagbuntis ko, sige ako paplas Yaki Liniment Oil. Dali lang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
1: The best of me. Tungod niini, mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami mawagtang ang inyong balatian. E-text lamang ka na sa 0928-667-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best of me.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

8 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta, kumusta ang tanan?

ng Martes, mga ka-joiners, August 11, 2026. And syempre, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tauhan, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy po. And more birthdays to come. Syempre, sa mga nag-a-anniversary din po ano sa araw na ito, congrats-congrats sa inyong gugma. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

kay ER Mutia. Good afternoon. Shout out sa iyang pinsan nga na Minaw sa Lanao. Request ng song Love on Me. Wala pong ganun. Maricel Diano. Ako ma'am, good afternoon. Happy birthday po. Ayan, greet myself. Oo. Hello po, Mamari. Happiest birthday. Salvador Sumating, good afternoon. Shout out, Sitio Batiano, Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Las Piñas, Metro Manila. And ayun, grabe daw ang baha dira. Naku, amping-amping ha. Amping mo diha, Salvador. Nora Langkuwas mo malaya. Good afternoon. Shout out sa family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Langkuwas family and Mumalayag family and siyang pamangkin na nakikinig sa Barangay Pandan, South Upi. Linlin Sebio sa iyang asawa. Si Al-Al at sa mga anak niyang dalawa, Yam-Yam and Kubi. Thank you. Shout out din kay Mama Nora Langkuwas sa Mumalayag ng Saudi Arabia. Kay Mabayaw. Hi DJ. Shout out from Carmen Cotabato nga always nagapaminaw. Ayun, salamat. Jelhan Buhaw Aban Maulaw. Shout out kinahaniya and Andulana diha sa Balay. Request ng song Tadhana from Bulao ng Matalam.

kay Beng Mamato. Good afternoon sa Mamato family diha sa Davao, sa ay Davao ug Sagang family. Request ng song Love Is All Around Me. Salamat watching from Lampayan, Matalam North, Cotabato.

Rasul Bakana Iman, shout out diha sa bahay na nakikinig. Thank you from Rasul ng Matalang. Jayan Umbon, shout out diha sa barangay Old Makupa, si Tio Iwa, diha Ilapapanoli, Mama Jerna, nga sure ko na minaw sila karon. Sa iyang mga igsoon, mga nga duha, Jembo, Joey, amping mo diha. Mama Papa, salamat sa pagbasa, Mami Joy. Hannah Grace Magno, good afternoon. Greet lang si Dexter Magno na nga naga-birthday pod karon. Ayun, maligayang kaarawan po sa lahat ng mga naga-celebrate sa ilang anlong natawhan, August 11. Shout out sa iyang lola og lolo nga naakaroon sa Lapinigan, labi na sa iyang mama og papa. Mula pa rin iyan kay Hannah Grace. Rest your love on me. Ayun, oo, nakita ko na. Sige, unya taod-taod ha. Elec Bar, shout out sa mga Pakyawan workers of Project Bridge New Rizal Mlong from Elec Bar of Mlong. Kay Mabayaw, shout out sa iyang mga kauban sina Ate Aning kag boss. Halya Iman, nagisalam lang ang Aban Family, Iman Family at kay Ina na nakikinig. Sobrang init dito sa Matalam. Thank you from Halya ng Marbel, Matalam. Jurix Pesukan Bungadon, good afternoon mami, shout out sa Bungadon Family, Kadangdang Oga Pesukan Family. Salamat po. Alright, 1:30 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuraman itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Kanta ka ng kayot.
7: Pero karoon?
6: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
7: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
8: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras natin, 1:46 in the afternoon, mga ka-joiners. O maying hapon sa atong mga sweet lovers na mga drivers din, ano? Kumusta ang atong biyahe po? Amping-amping. Hello kay Annabel Felix Bandaha. Maayong hapon, shoutout sa iyang mga pinalangga nga mga silingan diha sa Tagbanahaw, especially sa iyang bana nga nag-inusara amping lang kanunay from Bahada, Davao City. Hello kay Lin Yang Lin, shout out, watching from Matalam Kilada, and hello sa iyang anak na si Tanggol na ginapatulog ko. Salamat, request ng song Kahit Isang Saglit. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-request po ng kanta, Kasalanan Ko Ba? Thank you so much po. Maing hapon sa mga taga-Panlaisang. Good afternoon po. Pa-play ng song, Isang Tanong, Isang Sagot. Salamat. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang ako ng advice. Nasasakal na po kasi kami ng girlfriend ko sa sitwasyon namin, Mami. Mahal na mahal ko siya, pero ang problema, bantay sarado po siya ng tita niya. Nakikitira po siya doon. At tumutulong sa kanya ang tita niya, Mami, para makapag-aral siya. Kaya lang, sobrang higpit naman kasi. Para po kaming gumagawa ng Mission Impossible tuwing gusto po naming magkita. Kailangan burahin agad na ang mga chat tuwing lumalabas kami, may kasamang bantay o may limit na 30 minutes lang o isang oras. Laging bawal mag-date sa labas kasi hindi pumapayag ang tita niya. Naaawa ako sa girlfriend ko, Mami, at nasasaktan din ako dahil hindi man lang kami namin ma-enjoy ang simpleng pamamasyal ng walang kaba. Paano po ba ang tamang diskarte nito, Mami? Harapin ko ba si tita o magtiis muna kami? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender. Siguro lalaki itong sender natin, no? Ay, malamang girlfriend, line food. Alam mo na, nagigets ko naman yung feeling ni mo na sobrang higpit ni tita. Diba, wak mo'y panahon, wak mo'y oras para mag-uban sa imuhang uyab. Pero kasi sender, intindihin mo rin yung sitwasyon ng girlfriend mo. Sigurado ako, ganyan kahigpit si tita kasi syempre, naagod sa iyang puder ang iyang pag-umangkon. Diba, dili niya gusto nga magkamal, kung marong kadali ang iyahang pag-umangkon ba, nasa iyahang puder, ba? Diba? Makaingon pa lang ang ginikanan nga wa man lang siya kabantay sa iyahang pamangkin, ba? Diba? So, ingon ana, kaya dapat hindi ka magtanim ng kana, gumingag, nasasakal ka na, ingana. Diba, kung inyuhagong lantawon sa imuhang uyab, dapat maging grateful ka mo sa iyahang tita kay Paskwela, good siya. Tapos, ginaguide siya. Kasi kung di natarong iyahang anti, pasagdahan man na imuhang uyab. Umasa mo adto, di ba? Oo, tsaka kung talagang gusto mong magkapanahon sa girlfriend mo, why not dun ka sa bahay nila? Puntahan mo ang bahay ng tita niya. Doon ka bumisita sa tita niya, magdala ka gamayng merienda, anagod, ipakita mo sa tita niya na talagang seryoso ka sa iyang pag-umangkon, na mahal mo yung girlfriend mo, na makapaghihintay ka sa tamang panahon kung basig gusto lang si muhang or sa iyang tita nga makahuman bago kanagong makahuman sa pag-skwela aron na ay maayong kaugmaon ng iyahang pag-umangkon. So, ingon ana imong ipakita. Diba? Tsaka kung sakasakaling gusto mo talagang ma-date ang girlfriend mo, mananghid kag tarong.
di ba? Ipagpaala mo talaga na kung manghatag magaling siya, kasana, kanang chipar, o sana, kanang, sige, tawagan na. Sidekick, o sige na lang, dawat-dawat ta. Pero kung musugot si tita, unya maingon ka nga tita, uli dayon mi tita, mga 5 PM ba? Or 1 hour lang ba tita? Ano pa rin mo yung usapan, di ba? Kung sa imuhang pagpananghi, di mo hagid na siyang tumanon, aron makuha ni mo ang tiwala ng tita niya, okay? So yun, paningkamuti, pangitaig, pamaagi, aron muluwag-luwag ang kalooban ni tita. Di ba, ana, magud na siya. Kanang ma-feel, magud na. Makita, magud na sa iyahang tita kung talagang tinud-anay ang inyuhang gugma, okay? And sabi mo nga, sapat naman siguro nga magkita ra mo si imuhang uya, buli dito na lang sa iyahang balay sa tita niya. Dito ka mamisita, okay? So, ana lang, basta... kung masasabi ko lang, sender, kung ingon ana man kahigpit ang iyahang tita, syempre, naago na siyahang puder. Gusto gid niya nga matarong ang iyang pag-umangkon. Na walang masabi yung kapatid niya or magulang ng pamangkin niya, diba? Tsaka, dapat intindihin nyo rin yun. Kasi, tita gud niya nagpapaaral, diba? So, ning kamot ning tiil sa giyod sa pag-skwela. Gawin yung inspirasyon yung isa't isa ng girlfriend mo. Ana lang, kung sa may oras nga ihatag ni tita, unsa may gamay nga higayon nga mag-uban mo sa imuhang uyab, o di maging masaya kayo dun. Dili kay mag-isip pagid mo unta, ingon ani, ingon ana, sobrang higpit ni tita, ana, good. O, so, tingnan nyo ng positibong paraan bakit ganun kahigpit si tita, okay? So, yun lang yun. Og daghang salamat din ha nga side. Good afternoon, Mommy. Request ng song, Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you. Alright, 1:53 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala na ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo. Labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab do na kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba?
3: Nala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
4: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

6:20 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po, pa-request ng kanta Binaliwala. Thank you.

kay Mia and Michelle din ha sa Kabakan na nagapaminaw. Request ng song, Anong Nangyari sa Ating Dalawa ni Moira. Good afternoon, pa-request ng kanta, Alone. Sana po ma-play, thank you so much. Sige, atuan ng paningkamutan ma-play ha, ang mga song request. Usahay, utan gitag oras, ana. Anyways, maying hapon. Request ng song, Heaven Knows. Thank you. Sa Magno family and maying hapon sa mga lang, sa mga taga-Mlang, ayong pagpaminaw. Good afternoon, request po ng song, Bakit Ba Ikaw, Michael Pangilinan. Sige, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na yun sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakapurma.
7: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang nga dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Wow, kasweet iti mami ko.
11: Masweet iti si mami ko eh.
10: Bow, nga nambal mo na.
11: Di kay may diabetes siya mo.
10: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
11: Serpentina Plus? Ano na siya?
10: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
11: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh.
12: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.52 na po ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban, launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, Lunes hanggang Biyernes po yan. Tuwing Sabado naman ang ating Dedicate to You with Mommy Joy. Maraming maraming salamat po mga ka-joiners. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin siyaan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalanda. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyong mga orasan na oras, ganap na ang alas 5:05 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: makinig. Mayong buntag ka na itong Taranigala. Kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan. Adlaong Miyerkules na kita mga higala, a 12 ning bulan sa Agosto 2026. Mga kwento at mga pangyayari. Tinig 4 Loy Rosario. Og kumusta man ang atuang sitwasyon sa kasamtangan? Kung atong tanawon ang mga panghitabo sa national sa atuang nasod na mga higala, mismong ang kinaiyahan nagabutyag. Nagabutyag sa kamatuuran mga higala kung unsa na kagkalala ang sitwasyon na sa atuang nasod. Kung diin mga higala, atong tanawon na kining mga panghitabo, grabe no? Labi na di askawat sa kwarta sa mga pondo sa mga proyekto sa gobyerno. O ang prioridad sa gobyerno. O, human ang grabing pag-ulan, pagbaha tungod sa habagat mga higala ni baha o basura. O basura dayon ang gipasanginlan. Grabe, oy. Ambot na lang ning kinabuhi ang mga higala, no? Hangtod ka na sa akaha, makakita kita o maayong nga leader nga magdumala sa itong nasod. Nga ang direksyon na para gayod sa pagbag-o kay kung panahon sa pangampanya mga higala unsay ginasagit sa mga politiko para sa pagbabago. Katuday sa pagbabago sa ilahang panginabuhi mga higala, mga urakot ra. Mo na matuto kita mga higala no sa mga panghitabo sa tuang panghitabo sa tuang palibot mga higala. Samtang sa pika sa bahin, aniya na ito nga mga nagunang mga balita mga higala nga ngayon ninyo nga masayran sa kinatibukan na sa ito ang tulumanong tinig ng bayan sa ito nga mga nagunang mga balita. Headlines. Sa ito nga mga headlines, usa ka senior citizen na nga babayi ang gipatay sa usa ka dalaga dito sa Cotabato City. Headlines. Samtang usa-usaba ka senior citizen nga wanted mga higala na aresto sa gikasang operasyon sa lungsod sa Tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang sa Dakbayan sa Kinapawan mga higala, nagmanihog motorsiklo nga nakainom na balintong. Og usa ka barangay kagawad mga higala dito sa South Upi Maguindanao del Sur nga dunay kasong paglapas sa mga minor de edad ang na-aresto usab. Oy, senior citizen na itong maong barangay kagawad. Headlines. O sa pika sa bahin, dugang nga mga balita mga higala kung diin ang PDEA mga higala nagbangutan human nga isa sa mga tauhan ni ini ang napatay sa gipahigayong operasyon dito sa Tawi-Tawi. Headlines. Mo na ipait diyan, no? Samtang sa pika sa bahay no saba mga higala kung diin dito sa Iligan City duha ka mga gambalay ang nasunog sa barangay Mahayahay. Headlines. Yahay na unta pero kay nasunog man magala ang saon na naron. Samtang sa pika sa bahin, mayong buntag diya sa itong makaigsuna na sa lalawigan sa Bukidnon. At ang ninyo mga higala mga balita diya sa Bukidnon na kung diin ang sumala pa ang armadong NPA sa Northern Mindanao. Mikunhod ang ihap ni ini samtang adunay kapin kuno ang nibalikas kapin o gatusan ang nibalikas sa sabakan sa balaod. Headlines. Sa mga balitang pang-national mga higala at ang ininyo, 7.2 trillion pesong proposed national budget para sa 2027 na dawat na kuno sa Senado. Headlines. Detalye mga higala mo, sunod na mula bayan, papila ka mga painumdom.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Mga piyo sa kita, Kopiaki 7-in-1 o Kopiaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Nagakape ko Kopiaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Asa po di mong batiyon ka nang makakapi ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal. Yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:15 na higala ato ang oras. Og karon sa detalye sa itong mga naguna mga balita, itong mga ato sa unahan mga higala, mga balita nga pang-international ni Barug Karoon ng Iran. Nga dili nila pag-abrihan ng Strait of Hormuz sa mientras tanto nga wala nila nadawat sa Estados Unidos ang mga kondisyon sa Tehran para undangon na ang gera sa mong rehiyon. Si Muhsin Riazai nagkanayon ang bagong sekretary sa Iran Supreme National Security Council. Kinahanglan humano na sa Estados Unidos ang gera o gabayaran ang mga frozen assets sa Iran. Iawag usaban ni ini na-appeal sa maong agreement ang undangon na ang gera sa Lebanon ug sa Gaza. Sumala pa ni Razai nga adunay mamahimong agreement ang Iran ug uman may kalambigitan na sa luwas nga shipping route sa Strait of Hormuz. Gawas pa kini sa desisyon sa Iran. Sinyalis kini nga dili usa ibalik sa Iran ang normal nga shipping operation sa Strait of Hormuz bisan pa aduna may mahitabong agreement ang mga mediator. Samtang sa pika sa bahin subling nagtaas og demand si US President Donald Trump. Kinahanglan magbayad sumala pa ang Iran sa compensation para sa mga kadaot tungod sa mga gera nga nahitabo pag-atake og protesta sud sa nilabay nga 50 katuig. Dili usab o tungod din inaobserbahan usab nga subling ang pagsaka sa presyo kuno sa produkto nga petrolyo tungod sa pagkahadlok sa epekto sa pagsara sa Strait of Hormuz. Bago ni abot ang o bago ni tabo ang gera nasa 1/5 pa sa kinatibuk ang supply sa lana o liquefied petroleum gas sa tibuok kakalibutan ang nagaagi sa naasoy nga strategic waterway. Apan, nagpabilin ang tensyon sa katubigan human na nagikareport ang bagong insidente batok sa commercial vessel sa Gulf of Oman o sa Red Sea. Kung diin upat ka crew member ang nagikareport niya namatay sa gituwang pag-atake sa Iran na back Houthi rebels sa usa ka cargo vessel sa Bab el Mandeb Strait. Sa pika sa bahin padayon usab ang democratic o diplomatic effort sa Pakistan katarguman aron makigistorya sa Estados Unidos sa alang sa Iran o makahimog usa ka agreement sigon sa Pakistani official adunay mga senyales nga posibleng nga duol na makabot ang agreement sa duha ka mga nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:18 na higala ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita nga nasudnon na mga higala, giakusahan karon sa Ukraine nga nigamit ang Russia og mga missile nga nagagikan na sa North Korea. Sumala pa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nahitabo ang bagong airstrike sa Russia dito sa Zaporizhia sa Ukraine diin unom ang namatay og 19 usabang mga naangol. Sigun pa sa Ukrainian na President, una kining higayon nga migamit ang Russia sa missile nga nagikan sa North Korea. Dili matud pa kaya sa Russia makig-away nga walay tabang gikan sa kaalyadong mga nasud. Nagpakita lamang nga matud pa kini og kakulungon na sa Russia tungod sa paggamit sa mga missile gikan sa North Korea. Gipaniguro usab nga mubalos ang Ukraine sa gihimong dakong pag-atake sa Russia. Una ni inig akusahan ni Zelensky ang Russia nga dunay kapin 50,000 ka mga sundalo sa North Korea ang mitabang para sa gera nila kontra sa Ukraine.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga balitang nasundon mga higala mo sunod na kaabangan si Tinig 43 John Andrew Tabugo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ayaw kalimti ato mga kabatanunan ha pagpatumar mga higala sa Kidiyaki Vitamins aron na mapalig-on ug makabot ang ilahang mga pangandoy.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
11: Nakuan mo gyud ka nang yung buhok ko wala napahak ni wala tubuan ug buhok kana kinalutsa ganyan nya napahak. Mato yung butangan na ko Yaki nanupo jud siya. Salamat jud sa Yaki.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Igala sa pagbarayon nganhi sa adong dulumanon sa laray garon alang sa adong mga balidangan na sunon. Unang dudling sa atong mga balitang nasunod karong buntaga, nasa 300 katoneladang basura ang nahakot gikan sa Baclaran Estero sa Paranaque City hangtod kagahapong adlaw. Human nga mag-ipon ang pinakadaghang mga basura nga nasa labyanan sa tubig dungod sa nagapadayong makusog nga pag-uwan dito sa Metro Manila. Nasa arang kapin 50 ka mga truck ang napuno sa mga nakolektang mga basura. Migamit na ang mga otoridad niining floating trash boom o ginabira ang usa ka dredger aron nga tipunon o

0: Unya matingala kakay, manghikap naman. Pastilan, hinuon, dakugyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, marag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
6: Ang imong hantiin.
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Pero... Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Ora sa Pilipinas, sa alas 5:29 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa ato nga mga balidang probinsyal karong buntag.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
8: In simultaneous sa broadcast kita karon sa atong iksong estasyon, ang Joy FM Apangel Bay, ingon man ang Joy FM sa Maya Davao Oriental. O sa laray karon, alang sa atong mga balidang probinsyal na ito paghagpat ang taho gikan Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayuna.
8: Hired on the spot ang 94 ka mga job seekers at sa batang Surigao nun na Jobs Fair and Services Caravan 2026 nga gipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa linggo ng kabataan dito sa Surigao City. Gipahigayon ang kalihukan binaagi sa pakigtambayayong sa Peso Surigao City o City Local Youth Development Office aron matagag oportunidad sa trabaho ang mga batanong Surigao nun. Sa ginadibukan, 757 ka mga aplikante ang ma-appeal sa Jobs Fair. Diyan mitambong ang 18 ka mga partner employers o 8 ka mga government agencies. Gipasamatan sa organizers ang mga partner employers o government agencies sa pag-aabli sa mga oportunidad alang sa mga batanong nangitaga oportunidad.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
8: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dali nga narespondihan sa mga bumbero sa San Francisco Fire Station ang pagsilaob sa grass fire sa Purok 2, Barangay Balite dito sa San Francisco, Surigao del Norte. Pagdawat sa report, dali nga gitubag sa mga bumbero ang maong insidente o gagiadtuan ang lugar. Diin gikumbati ang pagkailaban nining kalayo o gagipaniguro nga maluwas sa peligro ang mga residente sa maong dapit. Subay sa report sa operasyon nga gipanguluhan sa Municipal Fire Marshal sa San Francisco ubos sa pagduma ni police o ni fire senior superintendent Richie Fabre. Nagpasalamat ang San Francisco Fire Station sa mga ahensya sa gobyerno, mga opisyal sa baryo sa pag-aasisang tol nga madeklara nga fire out o gaingulman o ba ng mga residente nga mitabang o nakigtambayayong atol sa pagresponde sa mga insidente. Gipadayag sa BFP nga ang kooperasyon sa komunidad dakong tabang aron paspas o epektibo ang pagresponde sa mga insidente sa sunog.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
8: Samtang serbisyo caravan gipahigayon sa pulis sa provincial office sa Lanao del Norte. Sa irontang detalye, ana na sa linya ang atong kauban gikan Joy FM Apangel Bay, si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
9: Mukabat sa 300 ka mga benepisyaryo ang nakadawata og lain-laing libreng serbisyo o gayuda atol sa bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Gipahigayon Agosto 11 tuig 2025 kagahapong adlawa sa Barangay Bacayawan, Munay, Lanao del Norte. Ang maong kalihukan gipangunahan kini sa Lanao del Norte Police Provincial Office pinagi sa Picado ubos sa usab sa pagdumala sa ni Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Soa kaban ang Provincial Agrarian Reform Office, Munay Police Station o ang First PMFC o guban pang partner agency o mga stakeholders. Kabahin sa kalihukan ang information drive bahin sa Preventing and Countering Violent Extremism o PCBE. Ingon usab nga ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP o ang Project Split alang sa mga agrarian reform beneficiaries o communities. Itagan usab ang mga residente o libreng fasting blood sugar testing, medical consultation o mga tambal, libreng pagpagupit, ice cream, o guban pang ipangapod-apod usab ang mga sakos sa bugasa, mga food packs o mga chinilas, gantos mga beneficiaryo. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office, among kalihukan gabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno o partners agencies nga mapaduol ang mga serbisyo ngadto sa komunidad, mapalig-on ang relasyon tali sa kapulisan o katawhan o pagpalambo, matupa mapalambo ang kalinaw o siguridad o kalabuan sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Balinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.32 ang atong oras. Sa daghang salamat ka bang Renzo Malinog. Samtang mukabat sa 11 ka mga individual ang nadakpan o sobra 500,000 nga kandidat sa kontrabando o legal nga droga ang nasakmit sa Bukidnon Police sa Provincial Office sa ilang gipadagan nga weekly operation nga gikan Agosto 3 hangtod 9 subay sa taho sa naon lang pagpatigan ining kalampusan ang kampanya batok sa legal nga droga din 15 ka tawo ang nadakpan na 14 ka mga operasyon og nasakmit og shabog mariwana nga nagvalor 416,000 pesos gawas nini nadakpan usab ang 16 ka mga wanted persons lakip na ang 5 ka most wanted persons 15 ka tawo batok sa illegal nga laging nga may gisakmit nga kahoy nga balora 86,000 pesos ug 7 ka mga tawo batok sa illegal nga mining. Giday gusab ni Provincial Director Colonel Olivera Navales ang dedikasyon sa pagtinabangay sa libo ka pulisan dito sa ilang probinsya ug pagpanalipod sa komunidad. Gipasalig usab sa maong pamunuan nga magpadayon ng ilang pagasiguro sa kalinaw, kaangayan ug kasiguruduhan sa tibuok lalawigan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ananausab sa linya gikan sa may Davao Oriental, duha ka gikatahapang drug personalities na dakpan sa baybay sa operation na dito sa Lupon. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Duha ka lalaki ang nadakpan sa managlahing bypass operation nga gipahigayon sa Lupon Municipal Police Station kauban ng Provincial Intelligence Unit RPSB Cluster 17 o guban pang operating units uban sa koordinasyon sa PDEA sa Purok 3, Barangay San Jose, Lungsod sa Lupon, Davao Oriental sa Miaging Adlaw. Una nga nadakpan si alias Ahmad, 39 anyos, alas 10:45 sa buntag. Nasakmit gikan kaniya ang upat ka sachet nga gituhang adunay shabu nga gimanabana ang 3 ka gramo og nagkantidad og 20,400 pesos base sa standard drug price. Nadakpan usab pasado alas 2 sa hapon si alias Doy, 37 anyos, din duha ka sachet nga gituhang shabu ang nasakmit nga gimanabana ang 2 ka gramo og nagkantidad og 13,600 pesos base sa standard drug price. Ana na karon sa Lupon MPS ang 2 ka suspect og mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Samtang giandam ang tukmang kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.35 ang atong oras. Daghang salamat, gaubang Erwin Umadhay.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
11: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
12: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
12: Tapos po?
11: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
10: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
13: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
14: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kwan-kupi, nawala ko siya.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.36 ang atong oras, Filipina Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Ikan sa Northern Mindanao, duha ka mga panimay. Ang hingpit nga gilamoy sa kalayo sa nahitabong sunog sa puro ka Makugihon, Baryo Mahayahay, dito sa Iligan City. Niadong nakalabay nga adlawan, nagsugod ang kalayo sa panimay ni Erneo Henry Dumagin, nga gipuy-an sa tulo ka mga pamilya ug 11 ka mga individual. Suma sa report sa BFP, nadawat ang report sa sunog alas 7:02 sa gabi. Dinagirespondihan na kini sulod sa tulo ka minuto. Gisaka ang third alarm alas 7:16 sa gabi, ubo sa pagduma ni SFO4 Cartine. Sa wa pa kini nadeklara nga under control sa alas 7:40 ug hingpit nga na fire out alas 9:33 sa gabi. Gibaraban ang anaa sa 150 mil ang danyo sa maong kalayo. Wa hinuoy ya sibilyan nga nakalaso na angol, apan samdan usa ka bomberong si FO1 na Marjun Rabanal. Nagapadayon pa ang investigation sa BFP binaagi sa Fire Arson Investigator FO2 Ruela pa Irat aron masairan ang hinungdan sa kalayo.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang dito nga bahina gihapon sa may area sa Northern Mindanao, nasigaw sa kabulisan ang ilang top 1 most wanted person sa level sa munisipyong si Senela Brian Kentila Balanay, 24 anyos kini, o si alias sa Tagalog, nga nasa usa ka joint police operation sa Paroxa East Central, poblasyon Kalilangan, Bugidnon. Nasigpaw ang mga suspect pinagi sa warrant of arrest nga gipadugwa sa korte alang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Di na way girekomendang piyansa kini nga maong dinakpan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang nga LGU Baganga gipaligon ang paningkamot sa pagpanalipod sa mga kabatanaunan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Atong sayron ng detalye na sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, sikaw bang Erwin Umadhay?
6: Gipaligon sa LGU Baganga ang panagtinabangay sa mga ahensya o stakeholders aron mas maprotektahan ang mga kabataan, ilabi na kadtong nalambigit sa balaod o gitawag nga Children in Conflict with the Law. Kabahin niini ang orientasyon nga gipahigayon sa MSWDO bahin sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act, diin gipunting ang mga tahas o responsibilidad sa mga duty bearers sa hustong pagatiman o pagpanalipod sa mga kabataan. Mitambong sa kalihukan ang mga representante gikan sa DOPMFC o Baganga MPS, uban si Konsehal Cathy Kimod Aguilon, MCPC Vice Chair o Committee Chair on Children, Women and the Family. Nagsilbing resource speaker usab si Honorable Judge Roger T. Nukom nga mipaambit o kahibalo kamahin sa hustong pagpatuman sa balaod, lakip ang pagpanalipod sa mga katungod o kaayuhan sa mga kabataan. Pinagi sa maong kalihukan, gilauman nga mas mapalikon ang koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya aron masiguro nga ang mga kabataan makadawat sa hustong proteksyon, pagatiman o giya sumala sa balaod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat Erwin Umadhay, samtang gibudyag ni Jim Carrey Prudente, ang Executive Secretary sa Office of the Mayor dito sa May Mati City, nga gibakusgan karon sa lokal nga pangamahanan ang task force sa Bantay Karne tungod sa pagkailap nini nga balatian sa baboy nga African swine fever. Girasig usab ang mga negosyante, hog raisers ug konsumidor nga musunod sa mga lagda og regulasyon sa lokal nga pangamahanan ilabi na sa hustong pagduma og pagbaligya sa produktong baboy.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:47 o 41 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho gidtong bahina sa may Sampuanga Peninsula. Suportado sa Malacanang ang pagpakusog sa territorial defense o pagpangandam sa mga peligro sa Sampuanga Peninsula. Sa pagsugod sa kalasag Zamboanga Peninsula Interagency Territorial Defense Operation Exercise ni adtong nakalabay nga Lunes, gipangunahan sa Special Assistant to the President Anton Lagdamayo Jr. ang pag-abli niining aktibidad ug gipaabot ang pagpasalamat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga pangamahanan ug security forces nga milangkob niini. Gitagag duod niya ang kaimportansya sa masaligong koordinasyon sa lain-laing ahensya at ubangan sa nagapadayong makabagong hagit sa seguridad o ingon man mga emerensiya. Sigon ni Lagdamayo, higayon na alang sa pagparigayon sa kalasaga samtang nagapadayon ang pagpaligon sa Zamboanga Peninsula sa kahapsay o internal security sa maong rehiyon. Dungan ang pagpangandam sa mas halapad nga mga bahad.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time ditong bahina sa Northern Mindanao. May kinaog na ubos sa 17 ang nabiling armadong miyembro sa New People's Army kon NBA sa Area of Responsibility sa 4th Infantry Diamond Division, samtang kapin na usa gatos na ang nibalik sa bakan sa pangamahanan karong tuiga. Suma ni 4th ID spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez na pugos ang nabiling tropa sa NPA sa pagtago sa mga tanang bahin sa Misamis Oriental o Agusan del Sur tungod sa padayong operasyon sa militar. Gilauman usab nga musugod o musunod sa Misamis sa Oriental ang lalawigan sa Bugidnon nga ediktarang stable internal peace and security tungod sa kalampusan sa maong operasyon. Dugang pa ni Martinez nga mas daghang armas ang ilang na-recover gikan sa mga arm cache sa kabugiran kumpara sa giraghanon sa mga mitahan. Kasamtangan usab nga gikauban sa Army ang former rebels of friends rescued sa kampanya batok sa recruitment sa NPA, partikular sa mga tunghaan o komunidad aron nga tabangan ang uban pa nga pilion ang malinawong pagbalik sa ilang pamilya.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Samtang usa ka senior citizen patay human aksidenteng nabanggaan dito sa lungsod sa Lala. Sa iron taong detalye gikan sa Joy FM Northern Mindanao, na sa linya si Renza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
9: Usa ka 69 anyos nga babae human kini nabanggaan sa usa ka Isuzu crosswind sa National Highway sa Barangay Lanipa o sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Naitabo ang mga insidente alas 8:45 ang tagna sa gabi sa nakalabay ng Agosto 9, 2026. Giila sa Lala Municipal Police Station ang biktima nga si Mauricia Cinto Pablio, 69 anyos, minyo kini og taga Purok 3, Barangay Riverside, Baruy, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga imbisigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matud pa ang Isuzu crosswind gikan sa Barangay Maranding padulong sa Lanipao. Sa dihang nabanggaan ini ang biktima nga pedestrian. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Patagan Provincial Hospital apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver gilasab sa pangalan nga si Emmanuel Bacusa Clapano, 30 anyos, residente kini sa Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Gidala siya uban sa iyang sakyanan usab ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon og dugang imbestigasyon. Samtang pareha pa ang imbestigasyon sa kapulisan, ang tukma nga sirkonstansya sa maong insidente nga nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat kaubang Ran Sumalino, gagikan Joy FM Pangil Bay. Samtang gitinguha karon sa pamilya ang pagsayod sa hinungdan sa makatayon sa 28 anyos nga fruta vendor nga nakaplaga nga wana kinabuhing naglutaw sa Davao River sa Lacson na Davao City. Gikanayon ni Alvin Ampog, igsuon sa namatayang si James Anton Apog, residente sa barangay Talumo River. Dili katuhuan nga ang kamatayon mao ang paggalumos sa tungod kay wa kini Mang Luspad. Dugang pa nga ang biglima dunay samad sa agtang makahibong kung ngano nga anaa kini. Diin na ilaha kining giila pinaagi sa gisuot nga sinina og tato sa lawas nga nilakaw ni adto pang Agosto a 8 na sarang nga tungod kay anaan na kini sa estado sa pagadugta gibalon na kini sa porinarya arma protektahan busa wa nay higayon ang pamilya nga kini makita nga na sa porinarya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong nga buntaga nganha usab dito nga dapita sa maya area sang Dabao, din opisyal na nga gilunsad ang groundbreaking ceremony sa Balay Kalinan Housing Project sa Barangay Talumo River, Kalinan, Davao City. Pinaagi sa Davao City Housing Office tumong sa proyektong hatagan og disante barato og maluntarong Pinoyana ng mga kwalipikadong Davaoenyo, ilabi na ang mga kabus og way kaugalingong panimay. Ang proyekto itukod sa kapin na 121 square meters nga yuta nga gidonar sa Bria Homes Incorporated isip kabahin sa ilang socialized housing compliance uban sa pagigtamayayong sa Department of Human Settlement and Urban Development kun DHSUD og Vistalanda Lifescapes Incorporated. Gilauman nga makahatag gini og 630 ka mga socialized housing units ubos sa Public Rental Transitory Housing Scheme sa City Government of Davao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang nga tudling sa atong mga taho gikan sa may area sang Davao, luksuhan ta ang mga taho karon na dito nga bahina sa may area sang Barma Region.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Diin na nakaplaga nga wa nay kinabuhi ang 22 anyos nga estudyante didtong bahina sa Suba sa Barangay Matingen, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Kagahapon sa hapon, gilang biglima nga si Abubakar Lauban Hasim, estudyante sa Cotabato State University o residente sa Tokanalipaw, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Subay sa report sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, nakadawat ang mga otoridad sa impormasyon gikan sa Barangay Local Government Unit sa Matingen. Alas 13:30 sa hapon, kalambigit ni ko sa kataong nakita nga wa nay kinabuhi sa suba. Dahil nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP o gani abot dito sa lugar alas 3:45 sa hapon kung asa nakumpirma ang pagkakaplag ni ining patang lawas sa biktima. Naunang imbisigasyon, nakaplagan ang biktima nga nagalutaw sa suba o posibleng gianol gini sa tubig.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:48 Philippine Standard Time. Samtang dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga sa atong balitang probinsyal.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Dini nga bahina sa Region 12 para estado ang duha ka mga girodahang nalambigit sa illegal nga droga human ang ginibrigay nga drug bypass operation sa barangay Didtara sa Lambayong Sultan Kudarat. Gila ang mga naaresto nga sila alias Loloy 27 o residente kini sa barangay New Cebu o alias Notnot 25 anyos laborer o mulupyo sa barangay Poblasyon sa Lambayong Sultan Kudarat. Gipanigay ng operasyon sa mga tinulaan sa Lambayong Municipal Police Station. Katambayayong ang Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit sa pakikordina sa PDEA 12 na kumpiska matod pa sa operasyon ang usa ka sachet sa ginadahang shabu nga nagtimbang sa kapin kung kulang 0.500 grams nga adunay ginatayang balor nga 3,400 pesos ginasayod o gipabalo ang duruha ni ining ilang katungod bago gida nga sa Lambayong Municipal Police Station asa gipatigayon ang dokumentasyon o gikinahanglang proseso.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:49 higala katong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdum.
13: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yaki liniment oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
15: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko at katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, di na kayong katol. No? Karoon wala na, no, yan na.
13: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
16: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaanyo mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami na yung mong lawas.
12: Kapila pa ka mo inam sa sakadlaw?
16: Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko. Kapila pong kaon na kung imunon.
12: Kapi nga.
16: Coffee Yaki 7-in-1.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
8: Oras sa higala, 50 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Atong adawaton garon ang report gikan sa may Kinabawan City Public Market.
7: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan.
8: Naka-standby ang atong kauban didong Dabida. Asa ka siya Dabida karong nga mga taknaang nangulekta ni ining mga presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Ara sa linya, si Junior Rapi.
7: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
17: Mayang buntag mga katinig, diniusab ta sa mga nagunang presyo karon sa mga lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas per kilo, ahos 140 hanggang 150 kada kilo, sibuyas bombay 150 kada kilo, kamatis 120 hanggang 130 kada kilo, atsal 180 hanggang 200 kada kilo, luya 110 hanggang 120 kada kilo, sibuyas dahon 120 hanggang 130 kada kilo. Sa mga common nga gulay, mapalit nato kada kilo. Ang sayote 15 hangtod 20 pesos kada isa, talong 80 hangtod 90 kada kilo, radish 100 hangtod 110 kada kilo, bagyo beans 90 hangtod 100, ampalaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sitaw o batong 50 to 70, kalabasa 50 to 60 per kilo, okra 90 to 110 ang kada kilo, cabbage 80 to 90, pipino 70 to 85, carrots regular size 100 hangtod 120 kada kilo, sa patatas 160 hangtod 180 kada kilo, cauliflower 200 kada kilo o broccoli 180 hangtod 200 kada kilo. Og sa lain pa nga basic food commodities, morning presyo karon sa itlog nga mapalit nato per tray. Ang small size 185, medium 210 per tray, large 220, XL 235, jumbo size naa sa 255 per tray. Og mao kana mga updated nga presyo karon sa atong gulay ug lamas ug itlog sa Kinabawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang Tinig ng Pamilihan. Tinig 30, Junior Rapid.
7: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:53 ang atong oras samtang dugang sa mga laray sa atong mga balita karong buntaga.
7: Tinig ng Pantinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:53 sa Philippine Standard Time sa laray sa atong mga balita karong buntag. Lakbitan ta ang mga balita nga lokal karong buntaga nga ni sa atong lokalidad.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Siyempre, developmental news una kita karong buntaga. Entrada alang sa itong mga balita nga lokal karong buntaga. Diin sa unang tudling sa itong mga balita nga lokal karong buntaga. Giya sa pinal na kagahapon ang Kalibungan Festival Organizer o sa Kalibungan Festival Organizer ang pibila ka mga aktibidad nga mamahimong unod niining yaman ng Cotabato Travel and Expo 2026 nga kabahin sa selebrasyon sa ika 112 Foundation Anniversary sa lalawigan sa Cotabato nga magsubay sa tema ang Cotabato at 112 A Legacy of Peace, Progress and Unity. Sa pagigapulong gitambungan sa tourism officers ug uban pang mga tinunan sa LGUs ug National Land Agencies, hugtanong nga gisgutan na ang mamahimong dagan o nanimong mamahimong dagan ining daily cluster activities ug mga travel and trade expo nga salmutan sa lain-laing mga munisipyo ug ahensya. Lagi nga mamahimong sentro nini ang diskusyon sa booth setup ug guidelines alang sa indoor exhibition na booth operation and preparation, cleanliness ug safety, ingon man na business and visitors engagement.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:55 dugang tudling sa atong mga mga taho karong bundag dugang sa atong mga balita karong buntaga, mamahimo nga andam sa bahad sa umabutay nga El Nino kanaang nanimong hagit usab garon nga sa mga lokal nga panggamanan, particular na dinhi sa Kinapawan na City Government diin sa 40 ka mga chairperson sa ang gihagit usab sa mayor nga mamimong manggiandamon niini. Apan na bag-o gianonsyo sa mayor, nauna na nga gipatindog sa mga barangay officials sa gihimong Association of Barangay Chairman na meeting nga baguhay lamang. Gisugil sa mga opisyal nga angay nga adunay water impounding area ang mga baryo aron nga magamit ang tubig nga nasa kasagsagan sa pagbaga niining weather phenomenon. Gipapaniguro sa ABC President Ricardo Reforial nga mutamod sila sa maong plano sa uhagit sa alkalde aron nga masiguro nga ang ilang katawhan na ang aduna gayoy maggamit nga tubig hirabi na pagpagan sa El Nino. Gika na yun na usaban nini nga aduna memorandum of agreement ang mga pribadong individual nga residente o barangay nga potential nga tindugan nini nga water impounding area nga magamit karong panahon na sa El Nino.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Samtang sa atong police report karong buntag,
7: tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
8: Duwa ka lalaki ang naaresto sa ginpergayon nga drug bypass operation sa mga otoridad sa Brook 9, Barangay Sangat, Mlangko, Tabato, kagahapon sa hapon. Giila sa Mlang PNP ang naaresto si Alas o alias Ryan. 50 anyos kini, usa ka metal scrap buyer o residente sa Barangay Sangat. Ug matud pa, dungan ni ining nadakpan usab si alias Lili. 25 anyos mulupyo sa nasangpin nga baryo. Sigon na sa report, gipinigyan sa operasyon sa Drug Enforcement Unit sa Mlang PNP. Katambaya yung ang Cotabato Police sa Provincial Office Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit sa bagay koordina sa PDEA. Sa transaksyon, nakapalit matod pa ang pusher buyer nganha sa maong target o usa ka sachet. Dihang nakapagpan matod pa si alias Ryan. Humana pag-aresto, nakuha gikan sa iyang posisyon ang Mark Money o 5 kadukang sachet sa ginadunahang shabu gawa sa usa ka brown na wallet kung asa kini nakita. Samtang nakumbis ka usaba, matulbak ang alias sa Leslie ang tulok ka sachet sa ginadunahang shabu, upat ka tutor o usa ka improvised needle, upat ka lighter o tulok ka permanent marker o usa ka olive green sling bag. Ginatayang ana sa 0.20 grams ang ginadibok ang timbang ining nakumpis ka nga mga ginadunahang illegal nga droga sigun sa naunang report sa PNP. Aminado ang mga sospek sa nahimong kasalanan o giangkon nga gagamit lamang sila sa illegal nga droga.
7: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
8: Alas sa 5:58 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang arestado sa mga duha kababayi nga matulban na rambigin sa illegal nga droga human ang ginpergayang nga drug bypass operation sa barrio poblasyon. Carmen Cotabato alas 10:39 sa gabi. Gilang na aresto ang si alias Guapa o si alias Marites nga 19 o 20 anyos. Sa operasyon nga ginpergayon dito sa Bro 14 na akong bisika matulpa gikan sa mga dinakpan ang nasa 0.3 grams nga ginpergayon dahang shabu nga dunay standard drug price nga 2,100 pesos. Gipailaw na sa quantitative examination ang nakumpiskang ginadiling shabu aron nga mapunting ang eksaktong timbang o komposisyon ni ini.
7: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
8: Alas sa 5:58 samtang wahing impormasyon na usab malakbitan talamang ang opisyal nga pamahayag sa Cotabato Electric Cooperative no sa pagkumpirmang mipano na si Engineer Edgardo Alada ang Board of Directors sa Cotelco ngani sa Kinapawan City East District. Gikumpirma kana sa Cotelco kagahapon nga adlaw diin siya mipanaw ni adtong gabi sa adlaw nga Lunes. So, opisyal nga pamahayag sa kooperatiba ang ilang kaisubo sa pagawagdang ni Direktor Alada nga gihulagway nga usa ka dedikado nga lingkod bayan nga nagagahing gayud og higayon panahon o iyang kahibawo og serbisyo alang sa kayuhan sa member consumer owners. Ang haya niya anaa sa St. Peter's Funeral dinha sa may Lanlaw, Kidapawan City.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:59 na ang atong oras sa higala kadto ang kinaduk ang laray sa unang hunat sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules. petsa 12 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa inyong pag-uban ganis sa atong tulumanon ha. Siyempre sa atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Maadyo nga buntag nga sa atong mga silingang taga-Palamati dihang nga dapita sa inyong mga rehiyon.
7: Tinig ano? Ng bayan.
8: Siyempre ka nga pag-tamyaw gikan ka na din sa Kidapawan City sa probinsya Cotabato.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
8: Igalawa na kita igong oras atong pagprakuban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan. Gikan din his dakbayan sa Kidapawan. Higala, musunod na si kaubang Ruby Padilla Season o kaubang Loy Rosario sa mga dugang hisgutanan karong buntaga. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
16: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inagin mo yung Washington ka, lami alay mong lawas.
12: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
16: Katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
12: Kapi nga...
16: Coffeeyaki 7-in-1.
4: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
2: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
18: Unsa man na, love?
2: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
18: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
18: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 6.04 na.
7: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa banan.
7: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
8: Higala, kumusta? Welcome sa atuang primetime edition sa programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules. 12 ng bulan sa Agosto 2026, sa ngalan ni Tinig 2 ka Romy Ilospa o ni Tinig 40 Ruby Padilla Season. Tinig 4 Loy Rosario, may buntag ka natong tanan. May buntag sa itong mga kaisunan sa Pangil Bay, Misamis Occidental, Ingunman. Sa Davao Oriental o sa probinsya sa Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, Bukidnon, Maguindanao del Sur del Norte. Kumusta? May nga buntag ka na itong tanan, ubay-ubay na itong mga hisgutanan, mga higala, no? Na kinahanglan ninyo nga masairan. Diha sa may lungsod, sa may... Labangan mga higala sa lungsod sa Labangan sa Zamboanga del Sur kagahapong adlaw usa ka bus ang nihaguros
19: bus kini nga gipanagiyahan na sa rural a bus company mga higala kung diin na highball kini no human na nawad-an o preno brake ang iyamaong bus nga di pasaheruan nga dunay daghang mga pasahero sumala pa mga higala ang naasoy nga bus nagasigig busina nga driver ni ini para makalikay sa disgrasya. Kay sumala pa ang maong bus mga higala gikan pa kini sa Dipolog City o gibaniho sa Osaka Reniboy Umambog 35 anyos nga taga Rizal Zamboanga del Norte. Sa investigasyon nawala no gapreno ang maong bus sa dihang nga nilatas kini sa National Highway o gapanaog na sa maong dalan kay paubos man ang maong dalan mga higala no. Og maina lang kay adunay bakho dito mga higala nga nagatrabaho sa may tulay. Ambak in taon tong driver sa o operator sa bakho no. Sa diyang nakita nga padung ng bus mga higala og dito ni Bangga ang maong kini nga bus sa bakho. Kay kung wala tong bakho dito, mga commercial area ra ba nang nasa ubos mga higala? Nasa naasoy nga lugar so maina lang kay dito ni Bangga ang maong bus sa bakho. Maayong pagkasama da sa driver o guban pang mga pasahero. No? Paspas pa po girespondihan ang maong insidente mga higala. Ito po da sa may Tagum City na ayaw yun din yung biyae inyong sakyanan ba nga nakaungong ng susi. Kay nga no, usa ka bus usab mga higala nga gipanag-iyahan na kini sa kining private no? Nga kung diing bus mga higala. Nibangga po dito sa may gipanagihan kini sa barangay Mankilam alas sa alauna 45 ang taknas kadlawon kaghapon samtang giparada kining naasoy nga bus sa atbang sa barangay hall mga higala gimanihuan sa usa ka lalaki nga dunay problema sa panghunahuna unya siyempre di man to kabalo mo drive gipadagan na ni Bangga sa usa ka commercial establishment no perting dauta sa maong bus mga higala na ang driver na magkatubang hinuon o kaso negligence no tungod sa pagpabaya ni ini mga higala. Sige, ato sa sir mga katikaran gikan sa Pipalma area sa probinsya sa Cotabato na sa linya si Tinig 11 June na Villa Soto.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
19: Yes, June.
20: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kamunay sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan ay formal nang nanumpa ang mga naalala na junior youth officials at itinagagang junior department heads sa lokal ng pamahalaan ng Midsaya at mismong si Mayor Rolly Yordaman Sagnalan at Vice Mayor Manuel Maning Rabara ang namuno sa panunumpa ng mga kabataan magsisibing katuwang sa pagkalasay at pagulawa sa mga usaping may kaugnayan sa pamahala at serbisyo publiko. Kabilang sa mga nanumpa si Junior Youth Mayor Dirk Audric Migueso, Junior Youth Vice Mayor Yana Marchesa Inturom, kasama ang 11 Junior Youth Counselors. Na italaga rin ang mga Junior Department Heads para sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang Junior Municipal Administrator, Junior Municipal Social Welfare and Development Officer, Junior Municipal Accountant, Junior Municipal Treasurer, Junior Municipal Environment Officer, Junior Municipal Health Officer, at Junior Public Employment Manager. Tukod sa panunumpa ay nagkaroon din ang pagkakataon ng mga kabataan na mag-obserba sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at nasaksiyan nilang aktual na proseso ng pamahala at pag-aatid ng mga serbisyo publiko bilang bahagi ng kanilang pagkatuto at pakikinahok sa mga gawain ng LGU. Layo ng programa na mabigyan ng mga kabataan ng karanasan at mas malalim na pag-unawa sa responsibilidad ng mga lingkod bayan at proseso ng pamahala. Kaugnay naman sa EMPO challenge ng PNP ay nasungkit ng Midsaya Municipal Police Station ang overall champion sa Enhanced Managing Police Operation Challenge sa Police Regional Office 12. Pinangunahan ni Police Brigadier General Alan Malibog, ang Regional Director ng Pro 12, ang aktibidad kasama sina Police Colonel Harold Ramos at Chief Regional Staff ng Prutuel ay pinagawa ang Prutuel Regional Command Center sa Camp Paulino Santos sa Tambler General Santos City. Mga misay at PNP sa pamumuno ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr. ay nagpakita ng kanilang mahusay na teamwork, disiplina at operational excellence na ilan upang makuha ang pinakamataas na parangal sa naturang kompetisyon. Ang ayon sa misay at PNP, ang pagnilalang itibunga ng kanilang patuloy na pagsusumikap noong pahusay ang serbisyo at operasyon ng kapulisan para sa komunidad. Ang misay at Municipal Police Station ang siyang pinakamalaking himpilan ng pulisya sa buong V. Palma area dahil ito rin ang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa buong unang distrito ng North Cotabato. Yan ang pinakalatest sa balita mula dito sa V. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
19: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update na mga katinig gikan diya sa P. Palma area. Sabi ka sa bahay ni sa itong mga hisgutanan ng mga higala kay ang Kadayawan Festival Organizing Committee mga higala nagpahigayo na o final nga meeting kagahapon no? Para ihanay na ang mga aktibidad na may kalambigitan sa yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026 nga parte sa selebrasyon sa ika-112 founding anniversary sa probinsya nga may temang at may temang Cotabato at 112 a legacy of peace, progress and unity. Oo. Usa ko ni ini sa napili nga nag-judge mga higala sa paghimog tema no. Niining ato ang anibersaryo. So sa pinakaulahing meeting kagahapon nga gitambungan sa mga tourism officer o lain pa nga mga miyembro sa LGU o National Line Agencies, gisgutan mga higala ang pagpadagan sa daily cluster activities no sa mga aktibidad ang Travel and Trade Expo nga pagata salmutan kini sa kinalaing nga mga munisipyo ug mga ahensya. Apil sa sentro sa diskusyon mga higala ang booth set up o guidelines para sa indoor exhibition, booth operation and presentation, cleanliness and safety o ang business and visitor engagement. Importante kini no. Kaya tungod kining maong hisgutanan mga higala ang pag-silibrar sa kalibungan na festival. Dili laman diris Kapitolyo, kundili ginabuhat usab sa kilanlaing nga mga lungsod sa Tibuok probinsya. Oo, sa 17 municipalities in one city. No? Amo na siyang mga aktividad. So sa Kinapawan na City usab mga higala, duhara kaadlaw ang mamahimong celebration holiday ang August 18. Sa dungan na sa celebration sa 79th ba? Founding anniversary sa syudad kung diin na ang katong Timpupo Festival. Dunay pamupo sa mga prutas pero dili ingon ana kadaghan no, dili pud ingon ana kabongga. Wala kuno ya fireworks display kay nagpait ug nagtipid ang gobyerno mga higala. Katong mga pag-imbita sa mga singer, mga celebrities, wala usa daw na karon sumala pa ni City Mayor Paulo Evangelista. Katong kwarta daw nga naipon mga higala gamiton kuno sa pagprepara sa El Nino kay ang tinuod daghan daw kwarta karon ang city government. Tinuod baka na daghang kwarta? Sige. Kung tinuod man mga higala, dapat makita nato ang output ni ini no nga paghahatag sa pagserbisyo ngadto sa katawhang kidapawen ni. Dito usab mga higala sa may Davao City, di ba? Busy na usab karon no ang katawhan tungod sa nagpadayon nga week-long celebration sa ilahang Kadayawan Festival. Kanang Kadayawan mga higala memorable gina sa kuwa kay daghang panghitabo sa kinabuhi. Good ug bad. But anyway, sa nahitabo kagahapon dito sa Kadayawan mga higala usam ni mga kabatan-unan pastilan in tawo no. Dad amput na lang ni mga kabatan-unan. Naghimo og kasamok gahapon o kagabi sa may Magsaysay Park. Nagdinaganay dito, nagsinagitay. Pasado alas 7 kagabi mga higala nga naghimo og kumuson. May nalang kay paspas dayon respondi ng mga pulis mga higala o giawat kining mga kabatan-unan nga nalambigit sa Kasamok. Oo. Basta mo ato gani mo og mga lugar asa dunay mga celebration ay mog samok samok aha balhog gid mo skulungan na inyong buhaton ha? Labi na kanang unsa tawag ni ana kanang wala moy control sa inyong kaugalingon o kung wadto mo ni ana enjoy enjoy lang ba di ba gihimo man para maglipay ang tanan dili maghimog kasamok. Magsamok-samok gani mo, muadto mo ni anang mga festival, mga activities o sa bang mga celebration, aw, doon na yun mo, sa Tinagalog pa, meron kayong kalalagyan. Gusto mo tulog presuhan? Ayaw na lang mong kuan, oy. Masaya-saya ba? Oh, samtang doon ay mga celebration, dili malikayan mga higala, doon ay inom. Oo, apil man na party man na sa celebration ng inom, pero pag mag-inom gani mga higala, ayaw ibutang sa ulo. O kung mag-drive gani ka, ayaw nag-inom kung mag-drive ka. Tanawa, gahapon mga higala, ang sa kamotorista ang naangol. Human kini, sumala pa, nagmaneho sa iyang motorsiklo. Niadto, pauli naman yata ni siya, gikan sa inom mga higala, kining taga, si Alias Dudong, taga Barangay Balindog, nagmaneho pa sa iyang motor na disgrasay noon dito sa may barangay Muaan sa Kidapawan mga higala, no? May nalang kay paspas kining nga narespondihan o gagidala sa Balay Tambalanan ang maong nga lalaki mga higala. So kana ayaw gayod kaayo palabi. Basta mo drive gani ayaw inom. Basta mo inom gani ayaw drive. Pildi mangyog gani ana, di ba? Labi nag okay lang kanang unsa tawag diha kanang shot-shot ra ba? Kanabang drink moderately. Pero dili pagyapon kay dunay balaod niya na mga higala nga madakpan gani ka nga nagmaniho nga nakainom mo atubang yung kagabugat na nga tulubago ni ana. Oh, busa ayaw na lang yun, no? Kung inom ka, di aras yung balay, oh, di asilingan. Kung dapat doon na kay kauban nga mo drive kung mo inom man gani. Kanang ga-drive, mo drive po, ayaw po pa imna, no? One shot lang. Oh, drink moderately pagkahuman. Mawala na sa passing mga higala, drink moderitso na. Muna na tabo sa usa ka taga Balindog kagabi eh, diha sa may Muaan mga higala, ni drink moderitso. Samad noon. Sakita noon, problema noon sa pamilya, di ba? Gasto pa hinoon dako. May lagdili makaangin og laing tao. Okay ra, pero makaangin gaya naglaing tao, paastilan in taon pagkapaita. Pait pa serpentina mga higala. Alas 6:19 ang atuang oras kay namduman nga katong gipusil diri sa may boundary mga higala sa East Patadon ug sa may Amas niadtong Agosto 10. Ma-remember ninyo mga higala ang biktima nga si Gabby Mamad nga taga Tibuli South Cotabato na siren sa investigasyon sa mga otoridad nga kiniday maong biktima. Aduna kini kaso nga giatubang frustrated homicide, no? Wanted ay kini mga higala ang maong lalaki. Sa investigasyon sa Kidapawan City PNP na siren nga ang maong 42 anyos nga biktima nga si Gabby mga higala samtang nagmaneho kini sa iyang motorsiklo padung sa Kidapawan gikan sa Matalam giatangan kini sa wa na ilang suspect og dito gilutang, no? Nakamotorsiklo gyapon tong nitira ngadto kaniya mga higala. O dito sa investigasyon sa mga otoridad na siren nga kini nga maong biktima nagatubang og kasong frustrated homicide. Basing gigantihan ni no ang maong biktima og kabaw ba mo duna pa na recover dito ang ato mga otoridad mga higala sa ihang pouch nga dunay pulo ka medium size sachet nga gituhuag shabu. Oy, unsa ba ni? Adik o gamit o illegal nga droga o namaligya, no? Oh, so karon tuara nagpadayon pa ang nagpaalim sa iyang samad pinusilan mga higala sa ospital. Pero padayon pa ang pagatino kung kinsa kaning nipusil sa maong biktima. May kalambigitan ba kini sa iyang gato ba nga kaso o unsa ba usab? So alas 6, 20 ang atong oras, mabalik kita mulabay ang pipila ka mga pahinom dom.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
0: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
21: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
22: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
21: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar

0: Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang na ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Unya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Alas 6:25 na igalang atong oras. Patay kita sa tulumanong Tinig ng Bayan. Update lang gamay, no? Dire sa na sinati mga higala nga pagpagawas og kining yellow og red alert mga higala sa na National Grid Corporation of the Philippines sa tungod sa pagganipis sa supply sa kuryente, no?

0: So mga igala, sumala pa sa NGCP, no? Gipadala kita ang update og communication na ni Engineer Bernadette Buak, ang Information Officer sa NGCP sa Mindanao. Nga sumala pa niini nga nakasinati na usab og yellow og red alert ang atoang power supply kay tungod mga higala sa pagnispi sa supply sa kuryente, no? Pero gahapon pasado alas 8 gihawa na pod ang yellow alert sa Mindanao grid tungod sa aduna na supply, no? Samtang mi palya kuno ang 2 og 5.2 megawatt GN power sa Kauswagan coal-fired power plant mga higala nga hinungdan sa pagkunhod sa availability, no? Sa capacity sa grid. So, base sa update sa NGCP, alas 8 kagahapon sa buntag, anaa sa 2,672 megawatt ang available capacity samtang niabot usab sa 2,527 megawatts ang peak demand. O, sumutong gi-alerto, gipailam sa yellow alert, no? Ang sitwasyon sa tuang kuryente mga higala. So, kagabi usab, human nga ni-normalize na. So, back to normal na po ang tuang kining supply sa Korean.
1: Tinig na
0: ginaut kita nga wala kini, no? Walay kalambigitan kining mga panghitabo sa kasamtangan dito sa giingong dili na bayran sa mga consumer

0: ang kining atuang systems loss nga ginabayaran sa mga sa NGCP mga higala. Kolektor lamang ni ini ang mga power distributor sama sa Cotelco. So atong ipanghinaot no nga walay kalambigitan kini mga higala kay murabag nagparamdam kini nga naasoy ang mga kumpanya. Sa pika sa bahin kabaw mo sa presyo sa tuang bugas mga higala nga importante kaayo. Gipaniguro ni PBBM nga sumala pa aduna pay 20 pesos nga bugas mapalit huma bago mahuman ang ihang termino. Pero natong nilabayng adlaw ni saka ang presyo sa bugas mga higala dili na 20 niabot nag 21 20 hangtod ngadto sa 25 ngano ingon na wala may klarong announcement sa NFA ni ini pero sumala nila doon ako ng igong supply unya pagkahuman gibawi na po ni PBBM nga na itag 20 mga higala 20 pero may taga dili kini bukbukon kay dunay mga report naganindot na kuno ang kining bugas nga ginabaligya sa NFA pero duna gyapoy report mga higala yellow makaini nahumol man tingali ni unya ang problema nato sa NFA mga higala kay dili ra ba sila muhatag og panahon para magpa-interview kay mumananghid pa ka dito sa national. Pero gahapon na dunay announcement kining National Food Authority mga higala nga ila sagi temporaryo nga giundang ang paghatag og mga priority number kagahapon adlaw para sa pagparehistro og pagpalit sa NFA rice no. Sugod gahapon tungod kay napuno na kuno ang slot sa tibuok bulan sa dugay-dugay naman eh. Oo. Napuno na kuno ang tibuok bulan ba sa Agosto ato kining iklaruhon no sa NFA kining mao nga announcement mga higala kay kinahanglan man mukuha kag priority number kay kung dili ka kakuha priority number dili ka kapalit og kanang 20 pesos nga bugas magpila-pila pa ka dito mga higala. Unsa ba sitwasyon sa bugas sa kasamtangan sa probinsya sa Cotabato sa mga silingang dapit atong kauban ang presidente sa Kidapawan Rice Traders Association si Mr. Toto Bacos. Sir, maing buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sir Toto, good morning.
1: Maing buntag. May buntag lang, may buntag. Yung man sa naninaw sa inyong Sibihanan.
0: Oo. Mabati usab kita sa itong mga Sibihanan sa Joy FM sa Pangil Bay, no? 87.7, Joy FM 105.7, dito sa Davao Oriental o gadiri sa 102.3 sa Joy FM, probinsya sa Cotabato. Kumusta, sir, to ang sitwasyon karon sa presyo sa itong mga bugas o ang supply ni ini?
1: Sa pagkatinood lang, Loy, ang bugas karon na labi na gitang imported rice saka gud siya no adikan gud sa 56 na ino ang sisi sa karon ang sisiwan sa ato ang yulong pako no halos kanan nga mga imported rice saka niya nga tong local food no hindi yun saka gamay pero wala lang may nasusap sa kung ang retail price kay makaya-kaya pa man.
0: Mga pila ang kuan gisaka nini especially sa imported rice sa Certo. Kay murag aduna kunoy nasa piso ang 2 pesos ang gisaka nini.
1: Tama gyud kay ang imported rice ay pata ni kay sa kilo. Ang isa sa mga kinsa sa mga karon. No? So kasi ang local rice ang isa ang pagpisa do. Samtang napang-stack ng katong mga kwan, wala pa na may ilad siyang pag-detail na mo. Ang mga wholesale, medyo nisaka na po siya o 30 pesos kada medyo sako.
0: Unsay reason nila, sir, to? Nga nung nisaka ang presyo?
1: Di na po siya makuha late. Ngayon kaya ang kanyang imported rice, hindi magun na mo mabantayan din, no? Ang yang dagan kay pag-order na mo karon ang presyo, mapan ni pag-abot, good, lahat naman good. Mm-hmm. Nagabasi sila o pinakot ang ilang siguro ilang gastos isan sa Vietnam padulong sa Davao ilang nakumpir siguro pag abot ya muna na siya nga alay ng tisyo sa amuang kasabutan.
0: Oo. Sus na lang no?
1: Ilang atong local rice saka nito o gamay kay ang amuang kumpraga sa Miyagi dikan sa 1-2 karon nag 1-2-20 naman siya so ang saka dito ang 20 pesos.
0: Mm-hmm. Sa matag sako ni, katong 25 kilos.
1: 25 kilograms.
0: Oh, so na sa mga kwan, wala ra kaabot piso ang gisaka sa matag kilo.
1: Katong wala na buti piso ang matag kilo katong mga bigas na dili dili fancy or dili premium. Katong mga double diamond, kakalitaw piso ang piso sa katong 160.
0: So, mga pila ng presyuhan karon kay dito sa Davao Oriental, sa monitoring sa itong mga kaubanan ito nila Erwin Umadhay, sumala pa sa Davao Oriental, ang kuha ko daw 60 to 65 pesos per kilo, o niya masipag, 58 pesos per kilo. Dire sa tuwa pila, sa probinsya sa Cotabato, tagpila po sir to?
1: Ang tuwa karon dire is 54 pa man atong masipag, na pa mangani sa 52. Tungod kay katulad niya naka-stack sa gamay. Ngatwa mga tensyonan, katong mga katong mga dagmay, katong di pata kasiguro kung musaka ba sila o makatuwa sila o bantong napisyo. So, mauto siguro magpapaka sila.
0: So, all price, all price pa nga na sa mga 52, 58, 54 kapin?
1: 4. Akong nakita mong good, kada ay mga price increase.
0: Oo.
1: Ilahin mang good-producing ng North Cotabato.
0: Kay
1: hindi mo kasama ng iba nga lugar pagsaka na bisa bag-old sa bisaka po nila yun. Ang ato among ganito mong gari is panirevisyo
0: bitaw
1: servisyo na una ang panginabuhi.
0: Mo na believe ko sa atong mga negosyante dere sa Dakbayan, no, og sa probinsya sa Cotabato kay dili kayo dalo. Pero ninoon ang mga sources sa probinsya sa Cotabato gikan og Davao del Sur gyapon og Libak ba? Sultan Kudrat?
1: Oo. Ang kuwamang good karon, ang atong bugas karon, dili na din natin siya matagaan, dili sa resonance to. Makasulat na daan sa among libro nga, kaming dula na usap pa rin siya musaka. No. Karon, dili na good. Kaya, pagtawag nyo mo sa kuwan, sa Miller, dili siya na ang ilang susyo nga taat.
0: Nga unsay nakita niyo sa mga rason sir to? Nganong ingon ana nga dili na
1: ma-predict. Ang una-una man gud ang ilang mga kwangod expenses kanang ilang mga sagaling,
0: uh-huh, no?
1: Ang kuryente man gud nato medyo taas,
0: uh-huh,
1: nga to ang krudo taas baba. So yun ang gagan. Ilang mga expenses gud permintaan nila ang gina labor gud nila permintaan nila ang gina pintaka.
0: So, ibig sabihin na doon nag-yod akong epekto kining paggalihok sa produktong petrolyo sa presyo usab sa bugas. Gawas dito sa transportation, no? Gawas sa transportation sa milling pa lang.
1: Yagid sila nag-base niya. Ang ila pong mga labor, napangayon mo din nagmangakuan, mga extra jet na mga sa tilahang labor. Tungkol kay, kahit mo po, kung hindi po siya taga-anong yung kasasod na paninduhan.
0: Tinod kay ang gina-income sa itong mga laborer dili po di igo para sa ilahang pamilya, no, kay tungod sa kamahal sa palaliton, dili lang ang bugas o uban pang mga basic prime commodities.
1: Mogid.
0: So tabang na lang po sa ginahimo sa mga miller niini, pero ang kini mga imported riser to kabaw mong gita ni ini nga barato naman ang pagpalit dito sa kwan sa gawas sa nasod, especially sa Thailand, Vietnam o sa baba to sa India, no, kaasa ta nagakuha nagapalit og bugas usahay kay ginakumpara nako kining mga nindot nga quality double diamond o kining kuhako yellow mao na ang iyang katapat, no, sa ang local na to double diamond, ang imported kanang kuhako nga yellow mao na siya medyo pareho alas pare gumok. Oo. Pero kung atong tan-awon, usahay layo ang iyang kuan, ang iyang pagitan na sa presyo. Mas barato ang local kining double diamond kumpara sa kuhako. Nganong ingon ana sir to? Nga kabaw man ta nga dire sa imported rice, sobra-sobra gani ang ginapang-import.
1: Sa pagkatinod lang rin, diha dinato unta awago natong panggamanan. Nganong ingon ang dagan? Kung atong tanaw sa tinod lang, base sa mga importer nga among naka-istorya kanya ito, ilang pangumpro mong gila dito sa Vietnam, lahi, barato yung napisyo. Mga ginailang ginailan, kanya, di na po matagaan kung naabag yung nagkakontrol, no? O di man na ito masundi, pero...
0: Nagin na.
1: Isa yung makainin po tayo nga, di na kontrol yung napisyo. Tungod kayo, mukalit lang man siya o kawala.
0: Oo.
1: Nya, matingala na lang kami nga sila nga, wala na, nya.
2: Bukala itong buto na po?
1: Karang magdawa wala na. Pagka, malangkad daw, wala naman po, surubal na.
2: Murag klaro kayo nga doon naging nagadula sa preso ni Sir To.
1: Muga ni na nga, kayo nga nga nagadula niya. Malayo nung po sila na ito, hindi nga dahil na upuan. Pero di man good malayo nga, kayo nga nga ang traders di mo ya control di sa pitiwan. Kaya kami yung mga retailer, igor mapunin mo patong ang pilihan ngayon ng bilang kiyahon.
2: Oo. Mga ganyan, problema diha sa mga retailer, mo ay magkatubang dito sa mga kuan, sa kining mga mamalitay, o niya, kuya Urban, mo palit kay, unsay makita nila sa social media, sa TV, sa radyo, madunggan sa radyo, ingon dahil nila ng mga kuan, mga ninaog naman ang presyo, ano, sa taas pa man mo, no? So, looy kining mga retailer nga may mga tubang sa ilaha.
1: Kami dito rin tumadatpa kami, sa pagkatinod lang, kami dito rin tumadatpa. Kaya napagay mga uban nga ka ng dili ganing ulaw, dito sila yaw-yaw, wala yun na una. Una pagkapahit ang sitwasyon sa mga retailer.
2: Oo. Nga bayad pag rental sa pwesto no, uban pa. But anyway, parte sa negosyo. Sir To, basin na doon na kay ay kong mensahe sa itong mga katawahan?
1: Ganyan salamat ko ya. Aron po madumog ang tayo sa mga retailer. Sa itong mga katawahan sa Long Kitri Katawan na binagyod sa Provincial North Katabato ngayon man sa Tipo Kuyon BSUC. Sa kanunay, ang ato ang staff sa lugar sa pagkatinood lang lapa ang problema lang kasasa. Amo lang yung huwag nga kaninyo nga dili sa magpanik tungod kay kasagaran mong gusto mga ulungihong basta ganit magkakang tisyo mingon na yung tiragwa sa staff. Lapa pero mahal lang.
2: Oo. Salamat kay Sir To sa oras nga gihatag ninyo sa ato ang programa nga may butag po. Thank you so much po. Si Toto Bacos Manghigala, ang presidente sa Kidapawan Rice Traders Association o kung asa, no? Looy in town niya ito ang mga negosyante sa bugas. May mag-lisod o gatubang ni ining mga mamalitay kay muana sila nga nganong nisaka man mo, nga barato raman, mauman ay giingon sa gobyerno. Unya, tingala kang gobyerno, wa may klarong statement usab, labi na ning National Food Authority, nga kanunay maglikay-likay mga higala, no? Money lisod lagi, kaya ang Department of Agriculture po, mulikay-likay po mga higala. Kung imong pangantanan about sa presyo sa bugas, buwana, muana ra sila. Doon na nagay sapat nga supply, no? Doon na enough nga supply, nga ibaligya, gani, doon ay 20 pesos. O, diya sa 20 pesos mga higala, daghan man tanalipay, pero daghan pong nag-all, no? Kay dugay naman ni at least nahimong katumanan no kay campaign promise man ni PBBM mga higala kini nga naasoy nga 20 pesos pero pila ra pod limited ra pod ang makapalit ni ini nga naasoy nga bugas no so dito sa dira mga higala sa kining Davao Oriental subala pa nagadula ang masipag 58 kada kilo pagkamahala ba. Ang katong kuhako ha, imported ni mga higala, 60 to 65. Laliman ka ni Ana, halos dili ka napakaunon nga kining NFA, kining imported rice. Igo raman eh, paliton sa mga importer mga higala, o niya, i-distribute na yun diri. Barato raman na dito sa laing nasod, asa sila nagapalit ni Ana, no? Oh, pero pag-abot sa merkado, diyan na mo makita mga higala, di. Mga ganin na, matingala ganita. Nipalit ka og kining mahal nga presyo may gala, iniglong agni mo, oy, unsa man klaseng bugasan eh, ha? Laway man, gahi man, dili man pareho. Oh, so, mauna sa mga gala, ang ubang po mga negosyante, maruri man kayo eh, sa gulan Manila nag kining NFA rice, pero matingala po ka, nganong na nganong kining NFA rice mga higala nga kabaw man ta dili man basta-basta ginabaligya di ba og kabalo ta kung unsang sistema sa pagbaligya ni ana pero nganong man oh mao ni mga daghang kayong pangutana diha mga higala nganong daghang mga negosyante ang makapalit unya kitang mga ordinaryo dili ka basta-basta makapalit kung driver ka limitado kayo ang ibalik imo mahimong paliton gani taas pa kayo ang kining linya para makakuha lang kag priority number diha. O, sama ni ini. Adunay announcement mga higala kining atoang NFA Cotabato, no? Nga sumala pa nila. O, hangtod alas 3, alas 8 hangtod alas 3 lang ang pag-apod-apod sa priority number mga higala. O, sumala nila Tanandong Municipalidad sa lalawigan sa Cotabato makakuha og priority number gikan Lunes, Miyerkules ug Biyernes, tulo ka adlaw ra ha. Sa ubang mga munisipyo, tulo ra ka adlaw, Lunes, Miyerkules ug Biyernes unya sa lungsod sa Kidapawan, Martes ug Huwebes. So naka-schedule, no? Ingon ana mga igala. O, dira sa Davao Oriental, sumala pa sa atong kaubang si Erwin Umadhay, sa Mati ra ka makapalit og NFR rice. Laliman ka ni ana, sa Mati ra ka mapalit, maadto pa ka dito. Mamasahe pa ka. Mapalit lang kag 20 pesos nga preso sa bugas. Paon sa itong gikan sa Karaga? Paon sa itong gikan na diya sa may Katiil? Gikan diya sa Baganga o sa mga silingang dapit nga pobre ang mga katawhan? Di ba dili sa praktikal? Kung mao ka na may galaasang pag-alagad sa gobyerno ni ana. Nganong kinanglan pa ka muadtog layo, mamasahe pa ka mga higala. Imong ipamasahe, ipalit na lang nimo diya sa lokal. Kaysa imbis nga makatipid ka, mao na diyan na ito makita mga higala. Nga way klarong pagpanerbisyo. Kung matinud-anon ang pag-alagad, especially mga higala sa katawhan, dapat kanang ilang mga local government units mulihok na. Ilang mga mayor, unsa may ginahimo sa mga mayor diya sa mga lungsod, mga nihit ng mga lungsod mga higala para mahatag ang serbisyo sa ilang katawhan. So, dapat ilang dukdukon kining NFA, no? Asa ka, kabaw kita, kining Mati, mo ning sentro sa Davao Oriental, Mahigala, naadi ang provincial capital, no? O narapod diha ang tanang mga serbisyo kadaghanan. Mo nang kulang pagayod ang paghatod o igong serbisyo ngadto sa mga pobre nga naa sa mga nihit ng mga lugar. Importante kayo kani. Matingala ko diha sa may Karaga, mga higala nga, ang karne diha, pero ting mahala. Ang isda, mahala nga naman, the plains dagat. No? Tingala ta ba? Ana sila, ikaw daw panakop diha. O isda, mga higala. But anyway, ang atong ginalantaw nini mga higala, ang pag-alagad kayo da sa katawhan. No? Dili lang puro, kuan ba, tama ito ingon ni Tuto Bacos, nga una-usa ang pag-alagad bago ang income, kayo maabot raman ang income, basta mga higala, nga nag-alagad ka. O, unya malipayon pag yun ka. Pero kinambot, malipayon ba ning mga negosyante nato nga busaw kayo? Lami ba ang ilang pamati mga gala nga dagan silang gipang tuntong ang mga tao, no? Anyway, alas 6:45 ang atong oras. Dagang salamat ka Erwin, no? So diha sa Davao Oriental, sumala pa sa Mati ra ka makapalit og NFA rice. Ayaw taon ninyo ingon ana, no? Si Governor Dayang Hirang, sir, oh, basin nakakita naman siguro mo sa sitwasyon sa mga pobreng katawhan nato diha. Kung mao ka na nga sa Mati ra ka makapalit og NFA rice, dapat siguro maaksyon na ni. Dalon dito sa lokal. Nga kung asa, dalon diya sa mga nihit nga mga lugar, kay lagyo ba na mga bukid. Dili po tanang mga mulupyo da na ikaugalingong umahan. So, mauro po isaligan ka ng NFA mga gala. Unya, mao lagi, limitado lagi mga gala ka ng NFA rice nga imuhang paliton. No? Unya, tingala ka sa mga dagkong mga negosyante, nganong sobra-sobra man ang ilang mapalit mga higala. Unya isagol ra sagulan ra na nila og kining kwan. Katong mga commercial rice nga mga nindot og quality, sagulan nila og NFA rice. Unya pagkahuman diya mga higala mo palit kag mahal, inigkaon nimo ay na lang. Kahit lagi makapamalikas lagi ka, no? Mun ana nga sitwasyon. Alas 6:46 ang atong oras.
3: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Balik kita mo labay pipila ka mga painumdom.
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laleen Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
6: Oh, tinuod yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, mura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
8: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
7: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 6:48 higa lang atong oras samtang sa pika sa bahin atong hisgutan kining mga national nga hisgutanan kay kini atong gobyerno plan B na pud sila o plan C na ba ni ang ilang ginahimo karon mahigala human nga sa pagpadayo na sa impeachment trial wala pa klaro nga mga ebidensya nga magaduot kay Vice President Sara Duterte. Duna na po sila laing plano nga gipahigayon, plan B, plan C na ba ni? Kaya ang Department of Justice mga higala kagahapon nagapasaka og tulo ka counts ng kasong grave threat no batok ang Vice President Sara Duterte ngadto sa Regional Trial Court sa Quezon City. Kano sa ba nahitabo kini mga higala? Dugay naman eh, 2014 pa, di ba? Oh, 2014 pa nahitabo kini nga maong pagbahad ni BP Sara human. Human nga kung aasa ang iyahang chief legal kato si Attorney Sulaika nga kung aasa giharas no sa atoang mga naasa gobyerno mahigala mong suko kay si Inday Sara ni ini. So karon pa mo pasaka og kaso ang DOJ kuyawa no, pwede da ingon ana mahigala ah. But anyway, atong kuaga statement o kunsay pananton ini ni Professor Ramon Bilino Jr. sa ka-political o economic analyst. Prof, good morning po.
9: Yes, magandang umaga. Magandang din sa lahat ng mga nakikinig.
2: Oo, ang sabi po ay binasura po ng DOJ yung reklamong inciting to sedition na unang inihain ng National Bureau of Investigation, pero may 3 counts of grave threat na isinampa laban sa Vice Presidente sa Regional Trial Court kahapon. Anong nakikita nyo rito, Prof, pa sa panibago na namang kasong isinampa laban sa Vice Presidente na kung tutusin itong naturang insidente na ganap noong pang nakaraang 2024 yung naturang statement, Prof?
9: Yeah, no, actually we can question the timing, no, pero karapatan din kasi mag-file, di ba? So may tinatawag naman kasi tayong prescriptive period, no. So ito yung panahon na pwedeng mag-file, no, after an offense has been committed, no. So yung tanong natin, pasok pa ba doon sa prescriptive period? Okay? So kung pasok pa, karapatan naman talaga, no, na mag-file, no. So hindi naman na i-risk agad yung ano, no. Yun lang, syempre. Yung ano eh, ang tanong natin would be on the timing. So bakit ngayon lang? Tama yung tanong ngayon. But definitely, no, definitely, part yan, no? Part yan ng karapatan ng isang tao, no? Kung sino man yung nag-file. Yung tanong ko kung sino ba talaga nag-file? Kasi ano, ito ba ay final, motu proprio? Ibig sabihin, no, hindi na nagreklamo yung victim himself, no, pwede bang i-file to ng motu proprio na yung DOJ na mismo yung magpa-file, no, kahit na wala silang na-receive na complaint, o baka sabihin nila na ay yung NBI, no, sinasabi naman ng NBI kasi ito ano to eh, no, for the protection of national security, pwede din naman yun, no. Yun lang, sabi nga natin medyo kaduda-duda yung timing, that's one. Pangalawa, yung time na yan, i-consider ba ng korte yan? Diba? Siyempre, na medyo matagal na nga, no, na nangyari to. So, bakit ngayon lang? So, probably, no, baka sa depensa, no, sa korte, yun yung ilalabas nila. No, na these are all ano, political harassment, eh, no, para at least hindi masyado makapag-focus sa impeachment dahil may harapin pang ibang kaso. Diba? So, yun yung ano, I think yun yung nakikita ko dito, pero sabi nga natin, wala tayong magagawa kasi karapatan naman talaga ng biktima, no? Or kung ng government, no, to file a case, if really an offense was committed. Pero of course, alam din natin, no, that sometimes ginagamit po yung pag-file ng kaso as a weapon, no, against enemies of the administration, no? So may term nga tayo dyan, no? In fact, matagal na tong term, ang tawag natin dyan is lawfare. Okay, lawfare po is a combination of law and warfare, and it is po the utilization, no, of, you know, legal proceedings to harass, no, yung mga kalaban.
2: Oh, pero sa nakikita ko rito, Prof, eh, posibleng sasabihin na naman nila, ah, itong kasong ito mababaliwala din dahil sa mga napakaraming technicalities na tinitingnan ng depensa.
9: Yeah, no, pero of course, that's already part, no. Ganun talaga. Kasi may karapatan sila, eh, no. Eh, whether or not may malakas yung kanilang argument, whether or not may mga ebidensya sila, whether or not may mga witnesses sila, that is to on the part of the court to determine, no. Pero hindi naman natin pwedeng ano, no, pwedeng sabihin na, ah, okay, no, mahina yung kaso niyo, wag na kayong mag-file, no. Because of course, that would give, no, a wrong message, no, sa mga biktima ng mga tunay, no, na biktima ng mga crimes. Di ba na, ah, wala kayong ebidensya, wag na kayong mag-file. Ah, matagal na yun, wag na kayong mag-file. So, siya sa akin natin, okay, sige, mag-file, nag-file na, no, kasi karapatan naman yun, okay? Pero, sabi nga natin, no, that should, yung timing should be considered as part, no? So, hindi lang yung mga evidence, but also the timing. So, bakit ngayon lang, pinipigilan ba sila ni BP Sara na mag-file? Ganun ba katagal yung investigation, no, since 2024 ba? Ngayon lang lumabas, no? So, yun po yung mga medyo kailangan i-consider ng korte. So, titingnan natin, no, kung tatanggapin ng korte, eh, ito, o the part lang naman to ng DOJ na nag-file sila, submitted by NBI, pero as to the, ano, no, as to the tatanggapin ba to ng, ano, no, ng RTC, may nakita ba silang probable cause dito, yun yung titingnan natin ngayon.
2: Mm. Sa kabilang banda, sa update naman na sa impeachment trial na nagpapatuloy, mayroon pang dalawang witness daw ang ipipresenta ngayong araw na ito. Pero sa kaganapan, sa dalawang araw, dahil nung Lunes, parang virtual dahil walang, dahil sa sama ng panahon. Pero kahapon, natuloy pa rin yung pagpapatuloy ng impeachment trial. Humarap pa sa prosecution ang Commission on Audit Supervising Auditor, si Sailin May Del Campo, no? At sinabi nito na liable ang Vice Presidente doon sa 73.287 million pesong disallowance sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ano nga nakikita niyo sa development sa nagpapatuloy po na impeachment trial, Prof?
9: Yeah, actually, ang ano lang naman, unang-una, mula, ang pinapatunayan pa lang nila, of course, is unang-una, na-disburse yung pera. So, napunta na sa Office of the Vice President at saka sa Deputy yung pera. Ngayon, is tinitingnan nila kung tama ba yung paggastos ng pera. So, yun pa lang, no? May mga statements kasi na it's neither prohibited nor allowed, no? So, ibig sabihin ba, kung hindi prohibited nor allowed, is that an impeachable offense? Hindi pa yan. Wala pa napatunayan doon kasi hindi pa sila nakarating doon. Sa ngayon pa lang, no, pag-release ng pera sa Office of the Vice President and then yung pag-disburse, no. And right now, parang they're looking at the specifics, no, on the violations ng disbursement, like kahapon, no, na nakafocus dun sa bakit sa isang araw, eh, different locations yung disbursement. Nakasaad sa batas, no, na only the SDO, no, the special disbursement officer lang yung pwede mag-disburse ng pera. Eh bakit ito, no, isang araw, February 21, 2023, eh different location sa buong bansa, no? So yun, ano lang yung question lang naman yun, no? Kung sasabihin ng ano, ma-approve ng Vice President na eh gumamit kami ng helicopter, gumamit kami ng eroplano, no? Dinisburse namin to, or merong ano, merong kung may delegation, no, ng powers, pwede bang i-delegate yung powers? Okay? At kung na-delegate yung power and it's not allowed, may malaki bang violation yun? Is that an impeachable offense? So yun, no? Sa ngayon, sabi ko nga, eh, binibuild up pa yung kaso, no? So hindi naman na automatic lahat ng ebidensya kaagad, violation kaagad yung papatunayan. Sa ngayon, they are building the case, and of course, no, antayin natin ngayon kung they can actually establish that, no. After building the case, na-establish pa talaga nila na, you know, ninakaw to ng presidente, binulsa to ng vice presidente.
2: Doon sa notice of disallowance na inisyu ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sinasabi may mga paglabag daw silang nakita. Kabilang rito yung walang isinumiting mga official receipt or sales invoice para sa pagbili ng mga kagamitan. Yung halaga na 3.5 million peso ginamit daw sa pagbili ng mga mesa, upuan, computer, printer at walang patunay na may kinalaman sa lihim na confidential na operasyon. Yung 69.7 million pesong pondo nakalaan para sa reward payment ang hindi daw napatunayan dahil sa kakulangan ng sapat na dokumento. At yung sinasabing nabunyag na ginastos ng OVP na pondo na mga aktibidad tulad ng Christmas party, tree planting mula December 13 hanggang 31, 2022 bago ang opisyal na pagpapalabas na pahayag noong December 21, 2022, Prof.
9: Yeah, actually, sabi ko marami pang kailangan ni Prof. Unang-una is that minda kasi kahapon medyo sumadla yung ano eh, yung prosecution. Tinanong kasi kung yung mga na-mention nung witness kahapon ito ba ay part ng confidential fund? Sabi niya hindi, no? Ito yung activities ng Office of the Vice President. So yun, no? Kailangan linawin, no? Yung bang mga Christmas party na yun, binili na walang resibo. So ano yun, no? Kasi alam na alam ng government agency, no, na hindi ka pwedeng bumili. Talagang stricto yan sa resibo. So ito ba, walang resibo? Or may resibo ba pero hindi siya valid na resibo? Okay? So yun po, yung sa disallowance kasi, hindi muna na ako, personally, hindi ko muna siya tinitingnan because sabi ko nga, hindi pa naman final yun. Because it's still subject na pwede pa kasi mag-file ng ano, no? I-question nyo, no, sa Supreme Court, no? Kasi ang pag sinabi kasing disallowance, it does not mean na ano, no, na like may violation na kaagad, no. So sinasabi dito, okay, dinisallow yan, so pwedeng may problema kayo with your liquidation. So pwede bang pakibalik ng pera kasi technically hindi nyo na liquidate. So kung hindi nyo liquidate, hindi nyo nagastos kasi walang liquidation. So i-disallow na yon, ibabalik na yung ano, pera. Pwede kasing sabihin ng Office of the Vice President na hindi, no, niliquidate namin yan, yun lang, kini-question nyo lang yung liquidation. Kini-question nyo ngayon yung mga resibo. So pwede namin patunayan na, you know, this actually exists, no, and kung ito ay makarating man sa Supreme Court, sasabihin ng Office of the Vice President as the defense is, etong mga ano kasi, ito, medyo napupolitika na, hindi kinonsider yung aming mga resibo. Meron kami resibo, hindi kinonsider. So yung disallowance, medyo hindi ko na muna siya dinidiscuss, no, until it's final, no, and executory, hindi ko muna siya dinidiscuss. Pero until and unless, no, na wala na talagang, ano, no, wala na talagang pwede pang mapuntahan yung kaso, saka natin masasabi na yun, may violation, no. Pero yung sa disallowance kasi, pag may violation, isasauli mo lang yung pera. Yun lang yun. Okay, so, kasi hindi nga na-liquidate ng tama. Okay, pero again, no, sabi nga natin, dinul siya ba yun? Isasauli pa yung pera kasi na-disallow. Pero yun na nga, hindi pa nila sinasauli kasi meron pa silang another venue, which is the Supreme Court.
2: At saka ang isang depensa rin dito ng depensa ng prosecution, sabi nila, ano daw, yung dilidali na ginagawa ng depensa, Prof.
9: Yeah, actually, kasi that's ano, no, that's part of the strategy. Kasi sabi ko nga na ano, na kung ang strategy ng ano ng prosecution eh, you know, involve yung mga tao dito, 'di ba? Kaya kahit na illegal, no, ibig sabihin, no, hindi dapat ginagamit yung mga words, yung mga comments during the trial. Eh, ginagawa nga ni Attorney Kapunan, and then i-strike out nila, pero lumabas na sa diaryo 'yon. 'Di ba? Strategy nila yon. So ito, masisisi mo ba yung defense kung mag-strategize din sila na hindi kami mag-stipulate, no? Hindi namin tatanggapin yung ano, hindi namin sasabihin na nag-agree kami dun sa pareho tayo ng mga documents, okay? Kasi pwede rin strategy nila, papatagalin nila so that, di ba, by the time na sila na yung magpresent ng evidence, most probably, no, at the latter part of the year, syempre, no, yun na lang yung tatatak sa isipan ng mga tao. Diba? Kasi ang tagal na naka-present ang evidence nitong prosecution. So, syempre baka nakalimutan na ng mga tao kung ano yung na-present ang prosecution, and then papasok kayo itong defense, magpe-present kayo sila ng kanilang mga ebidensya. Diba? So, in the end, parang mas tatatak ngayon yung ebidensya ng depensa. And that is the strategy. So, may kanya-kanya naman silang strategy. So, hindi natin masisi, no, yung depensa kung ganun yung kanilang strategy.
2: Oho. Prof, salamat po ng marami sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa, at sa muli, magandang umaga po.
9: Maraming salamat din, may God bless and stay safe.
2: Thank you so much. Si Professor Ramon Abilino Jr. saka political og economic analyst, mga higala. Pero sa nakita nato kining nahitabong impeachment ta karon, mga higala, klaro man gud ni. Klaro nga dili nila makuha ng 16, no? Ka boto pabor sa pag-impeach sa vice presidente. Pero siyempre diyan ato makita, mga higala, ang pag unsa tawag gani ini, kung unsa ka bright kining depensa og naga-opensa ang prosecution na panel. So pipila na ka mga witnesses ang nasablay, no? Sa ilang mga statement na mga higala. But anyway, atong ipang hinaot ang magawas ang kamatuuran o mahatagang gustisya ang katawhang Pilipino. Wala kita igong oras. Musulod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong tinig ng bayan. O musulod ng atong alas 7 balita. Maying buntag ka na itong tanan.
3: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
10: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando tagamaramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
11: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa sityang mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing asa yung kuwan itambal siya kay naghanak yung mga tambal ginomba. Iwang nagood yung iubo pagisagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng garo siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Dahil mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
10: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
12: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
10: Unya, unsa imong gibuhat?
12: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhay ginoo nga nguhit naman mo.
13: Pero pag take o ganado,
12: na, nintapad naman po. Kabing, panang naman mo.
10: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
14: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
15: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
14: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
2: FM. Ang oras, ganap ng alas 7:06 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
14: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga ng Wednesday, 12 sa buwan po ng Agosto 2026, sa mga himpila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang senior citizen patay matapos itong naaksidente na bundol sa Lalalanao del Norte. Isang senior citizen na babae patay matapos itong pagsasaksaki ng isang dalaga sa Cotabato City. At samantala, lalaking binaril sa Kidapawan City, may kaso daw na prostrated homicide at nakuhanan pa ng shabu. Isang bus ng Rural Bus Company bumulusok sa papabang bahagi ng kalsada sa Labangan na Zamboanga del Sur matapos nawala ng preno. Driver sugatan na matapos bumangga sa backhoe na may ginagawang trabaho sa tulay na nasa naturang lugar. At samantala, simultaneous breastfeeding activity 2026, dinaluhan naman ang 400 mga ina sa Matis City. 55 na mga tauhan ng DOPPO sumailalim sa life-saving training. Detalye ng mga balita susunod na.
13: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
16: Mapalit na sa mga butika.
17: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
18: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
17: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
19: Check ko sa doktor, ato kong diabetes, ako mong sugar. Kaya ano, may labkambal. Mag-one yan akong take. Wala mang yun. Bisa, isa ka kanong kuhan. One na lang ang magbaba. Wala yun na
18: kanong kuhan. Wala yun sa lagliho?
19: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ako. O nag 3 times na ako. Sa epektibo din siya eh. Baba man tayo.
17: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
20: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
2: Alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunay mga balita. Balita mula sa Kidapawan City. May kaso mo ng prostrated homicide ang lalaking biktima ng pamamaril sa boundary ng Barangay Amas at Barangay East Patadon sa Kidapawan City noong nakaraang Agosto at 10. Ang biktima nga si Gabby Mamad, residente ng Tibuli, South Cotabato, ay nagmamaneho noon ng kanyang motorsiklo habang binabagtas nito ang Matalam Kidapawan Road, sakay ng kanyang Baha motorcycle. Subalit pagdating sa naturang lugar ay bigla lamang itong pinagbabaril ng riding in tandem criminals na nakabuntot sa kanya. Agad pang dinala sa ospital ang biktima, subalit nang verifikahin ng mga otoridad at inimbestigahan ang crime scene, dito nakarecover sila ng 10 sachet ng pinaniwalaang shabu na nakalagay sa isang pouch sa gilid ng National Highway. Nabatid ng naturang biktima ay meron din palang kinakaharap na kasong prostrated homicide. Sa ngayon, patuloy pang ginagamot sa ospital ang naturang biktima. Samantala, patuloy din ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang mga salarin. Sa Mlang, Cotabato, naaresto naman ang dalawang mga lalaki na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Purok 9, Barangay Sangat kahapon ng hapon. Ayon sa Mlang PNP, naaresto ang suspect na sina alias Ryan, 50 anyos, na isang scrap metal buyer at taga Barangay Sangat, at ang kasamahan nitong si alias Les, 25 anyos. Nakuhanan ang naturang mga suspect ng ilang gramo ng Cebu makaraang ikinasa ang bypass operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa naman laban sa kanila. Samantala, sa South Upi, Maguindanao, del Sur, naaresto naman ang isang barangay kagawad na mayroong kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang naturang barangay kagawad na si Barangay Kagawad Lando, 77 anyos, na taga South Upi, Maguindanao del Sur, ay naaresto ng mga otoridad matapos namang nalaman na ito pala'y mayroong warrant of arrest. Nasa custodial facility na ng South UP PNP ang naturang suspitsado. Sa Cotabato City, patay naman ang isang 61 anyos na senior citizen na na babae matapos itong pagsasaksakin ng 20 anyos na dalaga sa Purok 5, Barangay Rosary Heights 9. Naganap ang naturang insidente alas 2:55 ng hapon kahapon kung saan idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician ang biktima nga si alias Lumbay na byuda, kung saan ang suspect ay nakilala namang si alias Normina Dalaga, 20 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na pumasok ang suspect sa bahay ng biktima habang ang biktima ay may inaayos sa loob ng kanilang tahanan. Sinita umano ng biktima ang naturang dalaga na pumasok, subalit bigla siyang inundayan ng saksak ng naturang suspect. Na-recover naman sa crime scene ang echo bag na naglalaman ng abaya, sandal, sling bag, kutsilyo at surgical glove at may run pang gold rings na nakakalaga ng mayigit 12,000 pesos. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong robbery with homicide habang patuloy pa ang ginagawang investigasyon. At nakapit naman sa detention facility ng Police Station 2 ang naturang suspect. Balita mula naman sa bayan ng Tugunan, SJA Barm. Naaresto naman ang isang 60 anyos na wanted person na mayroong paglabag sa Republic Act 7610. Ang naturang senior citizen na si alias Perny, residente ng Barangay Panikupan, Tugunan, SJA Barm. Nabatid na ang naturang suspect ay mayroong kinakaharap na warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa Midsayap, Cotabato na may petsang September 2025. Inirekomenda naman ang 36,000 pesos na pansamantalang o piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nakapiit pa sa detention facility ng Tugunan PNP ang naturang suspect. Ganap ng alas 7:16 na ang oras. Balita mula sa Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, na kilala na ang natagpuang bangkay na lulutang-lutang sa ilog sa Simuay River noong nakaraang Agosto 10. Ang naturang biktima ay kalaunan na nakilalang si Abubakar Lauban Hashim alias Hash na estudyante ng Cotabato State University o CSU na taga Mamasapano, Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Matatandaan na natagpuan ng mga naliligo sa ilog na lulutang-lutang ang bangkay ng biktima na agad namang iniulat sa mga otoridad. Samantala, balita naman mula sa Cotabato City, mabilis na isinugod sa ospital ang nasa 50 mga estudyante ng Sunshine College. Ito'y matapos umano'y saniban ng masamang espiritu kasabay ng kanilang pagdiriwang ng kanilang habang nasa kasagsagan ng kanilang selebrasyon sa loob ng kanilang school compound alas 10. Alas 10 sa kagabi sa bahagi naman ng Diversion Road sa Barangay Tamuntaka 2. Ayon sa ulat, sinaniban naman noon ng masamang espiritu ang mga nasangkot sa isang selebrasyon na nagkaroon pa ng fireworks sa display alas 9 kagabi. Nang biglang nagkaroon ng blackout at pagkalipas ng ilang oras bumalik din ang ilaw at dito na nagsisigawan ang naturang mga estudyante na tila naingkantuhan. May iba pang nawala ng malay na mabilis namang isunugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa ngayon, ay inaalam pa ng mga otoridad kung ano talaga ang tunay na nangyari. Balita mula naman sa Davao City, inireklamo naman ang isang 49-anyos na babae ng kanilang kumpanya matapos ang umano'y investment scheme na nagkakalaga ng 1.1 million pesos. Ayon sa complainant na nag-invest ng naturang halaga, na pinangakuan siya ng 5% na kita. Maliban sa 1.1 million pesos na ininvest, meron pang dagdag na 100,000 pesos na naideposito kung saan na pinangakuan din ito na tatanggap din ng 5%. Subalit dahil ito pala ay naloko kaya't agad niyang inireporta sa himpilan ng pulisya. Sa ngayon ay hindi pa muna ibinubunyag ang pangalan ng complainant habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Davao City PNP kaugnay ng naturang investment scheme na umano'y nanluloko ng ilang mga individual. Balita mula naman sa Tagum City, nasira naman ang isang bus matapos na ito'y pinatakbo ng isang lalaking may problema sa pag-iisip. Nabatid na alas 1:45 kahapon ng madaling araw habang iniwan ng driver ng bus ang minamaniho nitong bus na pag-aari ng Barangay Mankilam sa Tagum City at na iwan pa nito ang susi nang biglang umakyat ang isang lalaki na may problema sa pag-iisip at pinatakbo ang naturang sasakyan dahil upang ito'y nabangga sa isang establishmento na nagkaroon naman ng malaking sira. Sa ngayon ay maharap naman ang driver nito ng kasong pagpapabaya dahil sa naturang pangyayari. Balita mula naman sa Labangan, Zamboanga del Sur, sugatan ng driver ng isang bus na pag-aari naman ng Rural Bus Company matapos na ito ay sumalpok sa isang backhoe na may ginagawang konstruksyon sa isang tulay sa may barangay Upper Pulacan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Naganap ang naturang insidente kahapon na kung saan ang body bus o ang naturang rural bus na may body bus number 10312 na minamaneho ng isang nagangalang Rene Boy Umanbog, 35 anyos, taga Rizal, Zamboanga del Norte, ay nawalan umano ng preno nang galing pa ng Dipolog City ang naturang bus at patungo sana ng Pagadian City. Subalit sa pababang bahagi ng daan ay biglang pumalya ang preno at hindi kumagat. Pinaspasan naman ng driver na mag-serbato para walang ibang madamay at nakakuha ito ng pagkakataon na ibinangga niya sa backhoe ang naturang bus. Mabuti naman at nakatalon ang operator ng bako at hindi na sugatan. Pero ang driver ng bus ay nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Iniulat din na isa pang senior citizen na pasahero ng bus ang nasaktan dahil sa naturang incident.

0: Matud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa,

0: nakamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta na napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
0: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.

0: Oras, ganap na ang alas 7.24 na. Dagdag ng mga balita. Balita mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, misamis sa Occidental. Isang senior citizen patay matapos na maaksidente. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Usa ka 69 anyos nga babae human kini nabanggaan sa usa ka Isuzu Crosswind sa National Highway sa Barangay Lanipa o sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Nahitabo ang mga insidente alas 8.45 ang tagna sa gabi sa nakalabay ng Agosto 9, 2026. Giila sa Lala Municipal Police Station ang biktima nga si Mauricia Cinto Pablio, 69 anyos, minyo kini og taga Puroctres, Barangay Riverside, Baroy, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga imbisigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matud pa ang Isuzu Crosswind gikan sa Barangay Maranding padulong sa Lanipao. Sa dihang nabanggaan ini ang biktima nga pedestrian. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Patagan Provincial Hospital apan gidikara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver gidasab sa pangalan nga si Emmanuel Bacusa Clapano, 30 anyos, residente kini sa Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Gidala siya uban sa iyang sakyanan usab ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon og dugang imbestigasyon. Samtang pareha pa ang imbestigasyon sa kapulisan, ang tukma nga sirkonstansya sa maonga insidente nga nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, hatid naman ni Jams Palmahil.
2: 55 tauhan ng Davao Oriental Police Provincial Office ang sumailalim sa limang araw na pagsasanay sa Standard First Aid at Basic Life Support na nagsimula noong August 10 sa Barangay Dahican. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga kalahok ng wastong pamamaraan ng pagbibigay ng agarang tulong sa mga taong nakararanas ng medical emergency habang hinihintay ang mga professional na responders. Binigyan din ni Governor Nelson Dengirang ang kahalagahan ng bawat segundo sa panahon ng emerhensya. Isinagawa ang pagsasanay ng DOPO sa panguna ni Police Colonel Joseph Fajardo Jr., Officer in Charge, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa panguna ni Engineer Jesus sa Timbang. Layunin nito mapalakas ang kakayahan ng mga polis sa pagbibigay ng mabilis at wastong paunang lunas na maaaring makatulong sa pagsagip ng buhay sa kritikal na oras. Samantala, nagpahayag ng suporta ang People's Administration sa National Breastfeeding Awareness Month sa pamamagitan ng pakikiisa sa hakap na 2026, isang malaking simultaneous breastfeeding activity na isinagawa sa Mati City. Layunin ang aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga pamilya sa Mati tungkol sa mga benepisyo ng pagpapasuso para sa mga ina at sanggol. Pinangunahan ng organisasyong Mati Moms, dinaluhan ito ng halos 400 na breastfeeding mothers, buntis, volunteers at healthcare workers. Tampok sa programa ang simultaneous latch-on kung saan sabay-sabay na nagpasuso ang 235 na ina sa kanilang mga sanggol na edad 0 hanggang 11 months sa loob ng isang minuto. Nagpaabot din ng suporta si Congressman Chino Miguel Almario sa pamamagitan ng pamamahagi ng karagdagang giveaways para sa mga ina. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap na ang alas 7.28 na. Samantala, sa dagdag na mga balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, labis naman nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Pamalian at Lagundi sa tugunan ng SJA Bar matapos na kumpleto ng pamalaan panlalawigan ng Cotabato ang isinagawang dredging operation at desilting operation na bahagi ng kalawag.

0: Baga Creek nasakop naman ang naturang lugar. Nasa 6.8 kilometers na ang lalim ng tatlong hangganan ng 5 metro ang nalinis na mga water hyacinth at naibalik na ang natural creek na nagdudulot ng labis na pagbaha sa lugar sa panahon ng malakas ng pag-ulan. Ayon na sa mga residente ng naturang lugar, malaking ginhawa ito para sa kanila kaya't labis sila nagpapasalamat sa provincial government. Samantala, puspusan pa rin ang paghahandang ginagawa kaugnay ng week-long celebration para sa 12th founding anniversary ng Lalawigan ng Cotabato na kilala bilang Kalibungan Festival 2026 na inaasahang magsisimula sa Agosto 26. Mismong si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang tumutok sa iba't ibang mga aktibidad sa ginawang pagpupulong naman ng Kalibungan Technical Working Group na pinamunuan ng event director at iba pang mga opisyal. Natalakay ang estado ng mga paghahandang ginagawa para sa lahat ng mga aktibidad na bahagi naman ng pagdiriwang ng tulad ng sports event na yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, Thanksgiving Ceremonies, Opening at Culmination Program at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad. Sa pamagitan ng mga nailatag na mga aktibidad na ipapakita rin ang tunay na diwa ng selebrasyon at ang kaunlarang tinatamasa ng lalawigan. Sa mga balitang pambansa, pinumpirma ng Department of Justice o DOJ na sinampahan ng tatlong bilang ng kasong grave threat si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng umano'y pahayag ng Vice Presidente sa isang Zoom meeting noong 2024 na may nakausap pa siyang papatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asawa nitong si Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation ng Pebrero 2025 na kasuhan ng Vice Presidente ng inciting to sedition at grave threats. Naging pending ang reklamo sa DOJ hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial kung saan tumistigo naman si NBI Director Melvin Matibag hinggil sa posibleng sabuatan daw ng Vice Presidente at Davao City Mayor si Basti Duterte. Ayon na kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, inaasahan na nila ang pagsasampa ng kaso. Kinumpirma rin niyang tatlong bilang ng grave threat ang isinampa sa kanyang kliyente. Ngunit ibinasura ng DOJ ang reklamong inciting to sedition. Nanindigan si Lim na inosente ang Vice Presidente alinsunod sa batas at tiwala siyang madidismiss ang mga kaso. Nagpaalaala ang Department of Education o DepEd sa mga guro at iba pa mga personnel na panatilihin ang pagiging professional at tamang asal sa paggamit ng social media. Sa memorandum inilabas ng ahensya noong kahapon, sinabi ng DepEd hindi porkit na ka-private ang isang social media account ng isang guro ay hindi nasaklaw ng mga pamantayang professional at ethical ng ahensya. Particular na binigyang diin ang mga posts na may kaugnayan sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin ng mga guro. Ayon sa DepEd, nakatanggap ito ng mga ulat tungkol sa social media posts ng ilang guro at school personnel na hindi naayon sa pamantayan ng DepEd. Pinag-iingat din ang mga guro sa pagpo-post ng mga content na may kinalaman sa kanilang mga estudyante dahil maari anya silang maka-impluensya. Pinaalalahanan din ang mga empleyado ng DepEd na huwag mag-post ng mga personal na pag-atake laban sa kanilang mga kasamahan o makasira sa reputasyon ng ahensya. Dapat ding iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Bagamat kinikilala ng DepEd ang paggamit ng social media para sa talakayan tungkol sa mga napapanahong isyo, hindi mo na ito dapat na gamitin sa mga mag-aaral. Maski na sa kanilang mga aktibidad para sa paggawa ng content na maaring magpapakita ng pangungutya, harassment at public scrutiny. Ganap na nga alas 7:33 na sa pinakahuling balitang pambansa, formal na nga umupo Si Lieutenant General Donald Gumiran na dating commander ng 602nd Brigade ng Philippine Army sa probinsya ng Cotabato. Siya na ang bagong commanding general ng Philippine Army matapos naman ang isinagawang change of command ceremony kahapon. Pinungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 68th change of command ceremony sa Philippine Army. Pinalitan ni Gumiran si Lieutenant General Antonio Nafaret na itinalaga naman na bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi ng seremonya ang formal na turnover ng pamumuno sa Philippine Army bilang paghanda sa panunungkulan ni Gumiran na bilang bagong hepe ng pinakamalaking sangay ng EFP. Sa kanyang pag-upo, inaasang ipagpapatuloy ng Philippine Army ang mga kasalukuyang programa at operasyon nito para sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan ng bansa. Ganap ng alas 7.34 na, samantala balita naman sa ibayong dagat. Inatulan ng korte sa Syria ng death penalty o death in absentia ang napatalsik na diktador na si Bashar al-Assad. Kasunod ito ng kasong war crimes at crimes against humanity noong naganap ang civil war sa kanilang bansa. Ito ang unang hato laban kay Assad matapos ang pag-atakas nito patungong Moscow kasama ang kanyang pamilya. Lumayas si Assad kasama ang pamilya matapos ang kudeta na naganap noong December 2024 na nagresulta sa pagtatapos ng mahigit 5 dekadang panunungkulan ng kanyang pamilya. Kasama ring nahatulan ng kamatayan ang pinsan nitong dating namumuno sa political security sa Northern Diraa province na si Arif Najib. Sa balitang pang-ekonomiya, napasa kamay na ng Senado ang panukalang 7.2 trilyong pesong pambansang budget para sa taong 2027. Personal na tinanggap ni Senate President Sherwin Gatzalian ang kopya ng National Expenditure Program o NEP kahapon sa isang ceremonial turnover sa Senado. Kasama ni Gatzalian na sina Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito Estrada, Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pinangunahan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kasama ang iba pang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon na sa panukalang budget, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang edukasyon, kalusugan, social protection, pagkain, infrastruktura, trabaho, digitalization at paghahanda sa kalamidad. Pinakamalaki sa social services na nakalaan naman ang 2.456 trilyon. Samantala, nananatiling pangunahing prioridad ang edukasyon kung saan iminungkahi namang ilaan ang 976 billion peso para sa Department of Education o DepEd. May nakalaan din ang malaking pondo para sa healthcare, infrastruktura, agrikultura, transportasyon at pabahay. Ang National Expenditure Program ang magiging batayan ng Kongreso sa pagtalakay at pagbuo ng 2027 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon. Sa balita sa larangan naman ng sports. Matapos ang National Bank Open sa Toronto, muling sasabak si Alex Iala sa Cincinnati Open na arangkada sa Agosto 13 hanggang 23 sa Lanier Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Kasama ni Alex ang mga seeded player. Base sa inilabas na listahan ng WTA, hahawakan ng Pinay Netter ang number 17 na seed sa naturang WTA 1000 event. Ito ang pinakamataas na seed ni Alex sa WTA Tour dahil dito sigurado na naman na ito sa ticket sa second round ng Cincinnati Open. Nakatakda namang ilabas ng mga organizer ang draw ngayong araw upang magkaalaman na kung sino ang mga posibleng makakalaban ni Alex sa kanyang draw. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Wednesday at 12 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental, kasama sina Renzo Malinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. De kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.